0: gila zoro krentuso putu wanwai paraskram wachirwe allan kunan dirumo du gonyi ishena Umar Suleiman Mustafa Malumbe wormatu mando kwe rokoyin engineer Mustafa Mohammed Mustafa nandiro paraskram ada ku ita gatkeyen daji awo moduro ku gonyi ishena adi shima putu doci da fumana sinana lardi Nigeria ya adin putu nonuwa ide gumnati lardi ide gumnati doi zaman buhari lan multuna fumana sinana dro kungna anza aduzo futu lardi Nigeria da kamatu nankaro daji lamar adu gumnati sami ide dunon zai sidin akai do isu tawaccio gumnati doi Bola Ahmed Tinubu ladin kungna shima da adatu na shadoi awa kuna rosulwatin futu lardi ede kambatu nankaro tenas maro semien awa uda garnimin sidien garnimin na walja shima futu lardi ede tokutokuro waljino kaladi ede ndaji kinasara adma aditu ondo suro gumnati doi Bola Ahmed Tinubu ladin daji awa ngawo lamara de toksuro saku awa shima adu zowal gwazanayin gumnati de kalafu na soro suri na wallono futudo amso de awa shima ada sona chindu tenasmaro kazadala fuma na asana na hidin yo ayibila marachida anzaye kalalan daji andi paraskram wachiro edu kudu moduro guwe daji daji kirintuso andi agayo soro paraskram andi hidin futudo jama falandia na shafu mana kondwa mbeji na shafu mana jerelan beji kurubama yen beji amdo lamashwa lokawli cinzai to sana haka zanan dia kolle inde kawli dai kazadala fuma naidina jere professor Nasir Abaji she kawli za kina lamar adiro da jikrin tusu andia suru proscram adin gayo buru haulan suru modu adedin nandiro na shafu mana kondo adin kawli do fantina da kudin
1: lawar kiran adin kuma nan suna na kondo yare na sanje ndi andan bawsana na sakurun asibiti a wala soyin andan bawsana yo na sakuma taman zuriyo da ciri taman a umarai mabaw kuma rungai wanda malari so da ya gaptana amurwan so a wala so ndi farare kuma rungai tala bare tuma duno zoro bare ba atima ba a wada sanuna ta sannan biya kuma karinge na sha kuma angalsongwe urobuna ba bunaide kalan na sha kuma na sha de malari so wallo kraka satana so ka wiya kiyari katab gota bari zana amma na ga jiso na sha kurun ritare so wala so are zo maro ta imbautun de a lay furun zana so ba na re kurun ni kalam na kinum sakatare ala re lenum awom diri awon da kutum da diri awla nyam bozuna so lenum gullemi da gullemi lenum man sanjit ma sai ya kuruma rumba kin nan za ka za tala sai ma tala sai ya karingo tala riki ya chama nwar da zai na shanji ritare injuriyo ya sai ma gwamnati tiketo au federal gamon ayya sai dai sai lan cija da na gari rukaje
0: angla zoro adu na shafu ma nailan na shafu ma na doyin kondo island bayan adu fangatu wato do tartib a kru lamardo kaza da lafu ma na sana na so yedu lamar cidan zai so da wuzin din awamura da zana so doyi so nda ye clan she bayan sidina na sha nzurfoin awu fallata suruna amma dai na sha doyi ari galja na sha doyi lamara muhante awagari gafsuna din sindi awa doyi murada tana so da sorin su she kaudin za bayan gono haka za daji kwayaye kuma na ba mai rogurtu yen kam bai andiro zandiya cina shi na sha kuma na ba mai din kara
2: yi gida ma Alhaji Adam alhamdulillah kawangawo ya dari zai weri gafuna samma soje mai no zana ba malan karwa so wala so fa to amma so kada ya kwana so ya kaka zu na kada wurzina saman ba baga na barma baga da sai sai rule zuba na za su ri fa to amma so da kada laga garzina baga na barma at least dinu zai tai da su ri na nasha amdo in gidi horo ti sai security meeting council bi tinara kada bozu id amdo so so da bare zan ya wala zo wala kada falla dia so da kurman ruman awe awe kangurno le ta fala awe kijin zafa ngana ru surawa de sirina idin a ba malakal ga wannan lakal ga mun kura dai na ro somne ku balala na wala wa ja wuji roike ko kuma wala ngai karabka nitukalan zai so wala so somno badi da na re awe shi ma da san je ma ba kuma gulja wai awada re balala kal ga mun are lando awade ba har mun jin ba su awale no shap shap body no su kuma ro toy suro awe stadium meeting sports center in kuma ro ngai hall at least gana je kam du fal gojin ma kuma ro da gurtin zai aha na shanje yin bo fala fallan jan be yi da ligiri mu koi baran furi furi mai so fallan jan ai kada barci barci ne zu chairman baba gana bar mai sa sa suna an be so bare ro raka solin ba na da ran kilometer fallalu bare nan ba kace da sama wa gana duno zai sirna no nina bana umara galim duno zai she sirin no yana kwame sun amma gana sai so ja da kala kin an be so so dalle da bare za au zakan bunda lir re zoro an na sha bare din an ja zoro gana ka bi zuna dai na sha shi ma rumat san din zaci an dai runa sha shi ma gana kokoriya su din shin bai nan isim la kalgaman sai ka kira ta logamia access bay fundum shakuri ne numaro da tsani ran isim nam duk hoje su gama maran gami ne kunne nafsu cringing ne aure dinon zai rasu sirin maran yaro sirin ne dan amare kadaga ga complain da sawara fallan dalla da lulin da kadale za shiru na za manazana a kira kala an office din shin bai sai ya monde ya tuesday wani ji har friday lulin working day salan le ma sha office din pandimin har awe kangurno din tare wallahi har bune man sala anta office pandi so ma sala zero ma impata la anta ka tayar da makolli so ranum le nimin na am shan am problem be ya shiro gulli min na sha da rin gaskiya kokoli su dina awala fal kurman sigara yana re alhamdulillah ku chaman gawe le zuna de awala initiative pala an be buron su sudin tara am la di fallan ya be gozan le tarin na sala tarin le tarin la fara fara bai awala zan yo da ku tara fallan ya be city bring me gozana sai rawo gana gana kan taulan cin transforma la so giri awala fallan ya public gwamnati awalu cicistiye na salan waje wasu mara isa banna zai sa amsa yi mada gwata na kisa na sero alaf lakal gaman da gana gana cin go ku da gwamnati for left da indu social man awa initiative da indu social man awa sarin zawo gwamnati ji yayi shin da kadin ya awa sai mari su sama son gawar walti amari kamar bar wallo mayo da mun jin ma amsa yi mada walti kalex a wanda da sero kin tauda ge sarin mada sarin dan kokori su ya ge sarin awa gwamnati ro amo fe da jin fedaji na sama so sai ma na sanji so dili transforma sa wala sare le gana washi mada protection sarin yo dai ku isa washi man duma ci sin bar wallo no dai amsa isa banna dan la kare ya fa ko sina wala dai na sa shi mari martika ne digo jin ma amsa mara kalex ne ga kiran ga sai kalex a wanda yo falla ga mbi san dina kan tawo sai rocin mare era location ti sai rocin mo jin ma
0: gila zoro krentu so adin na shafu ma na ba mahilan fangate na sha bohol sanjiro tri naso kuru gara amdo sanja ta jirwa ji sami so ndu sandiro anzasa gar panzai san na sombeji hatta somnorom do yizo maro suro bla ba mai din mara da tunaye gatti bari tana so yi klan she bayin sunna haka za kurman kurnon zu ple zina kala amso da shi kaza da rafuma na ba mai di office kazina nabkata lokta gina zina kringin ya klan she ta da kurnon zu ple zina ade masan diga da dero tumatuna sande cinna da kaza jama'a la anzaya isa shiwon da saudiya sande a karinta kata fagwato adishima letiram doi sandiro tumatuna so do da ji karinta so a paraskram wa chiro adi krenui pella fm radio ndarason ne mita fiskun uskun nuta uskwa nandiro fulayar da yake fano

0: Ọba ama awa don na tura yaro an yanzu.
1: Angala ayya a loktu lainin kamduna ba bashir ringala kaulin pantana ala isidiya na ji kirintu so gawiya andiro awado na sha fuma na ndoyin muna da tuna na sha doyi awado in fallatar ruwa ya kilan andiro ba mana ndo kasar no amdo ga saya sarana so dukada welcome
0: assalamu alaikum
1: alaikum salam dugawo
0: amba ungu tuwe manajin ura ajana rame
1: ngila baba kasar ni mana mnyafantin
0: kasar tara uhu mana bamai
1: baba da
0: ishima cha mande da ye kalwa baga na burma shima cha mande yo da ya kasar tara da ya ure mai ndi nguro ndi bula ndi nguro se ya di she wudu yi kura polo no hata bama la kumbata ure mai ndi kasar na changu se ya ala bara kuro lemur dwe ahre galja ya chilatin ala ya lemur dwe yi sira monti ya da sayirin alayar rufe na zina amma lamar
1: bayan da yara na sha monti ya ita da yara
0: na sha monti ya da ita da goti monti do da ita cikin zirgura kuna da tsira har ma da ita tsira rakana
1: monti ya tsira ya bar yara mai soda
0: bar yara mai soda tsira bar yara fallu maka ma do ga aure bar yara ta yana mata
1: ngila zoro ala kaulin fantana da walzu ba abba ngila zoro wuce kasar do da jikrin tuso a nandiro fly again nga wudun da ikuru zandin de goye koyen

0: ngila zoro krentuso tuma imbe tam tam fule yari gonwa imbe krentuso radio ndaraso nkrunu imita fiskun uskun nuta uwa futu buron fanwa ide modu do ku suro fraskra ma chira wali sande ni ndi shima chida do fuma na sana nai da ji kurma ala barasa ku amdo botu boza lamar arro barachin zai sakana beji chida do intidina kurman chida do sadiya sero sarana e clan sende bayan sadina kwayaye jina da kata ranu gawo kawlindo ikoi suro lamar adiro wakam la bozuna assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ngala nyafantin
1: oga fileman dawati
0: dawati kile ya
1: riwa kile
0: alhamdulillah
1: umamori mala hukuma na ba mana yin ba mana tunan kara ko girma maro
0: ngala zoro ba modu nyafanyin
1: alhamdulillah chama ndo kuyo rikisi ili la kokolizi ni pelado ilmo eso agriculture tradition amma mari akaru ngri makala sukuna arhu do pelado ikuma kulo bare ka hala sa kun kata go to sirin na ma ya udu ma yana ru gomna kiro am to do rakta kulo bare re mana kada ka to banga to ro
0: a
1: mana ja mun ki gai ro sen ku hulan ke ya jeven ma ta ki mangala o ta sen ki ya ni ok to kam ga ya sari kitna ma kuma bare ki ama lokal lokal nilum barinan koi kilafa ne barin nya jilwai di kata goza lega orun da nyo taran sadin di to lo barino gutira ay modi nilo barino gulme awre lo barino ay di ma ngalao ada kinji ne zukuru amdo ba malaka zawur sarka ji kaziyan ta jiru kaziyo tron da sona ri yo sumu ba sai do ay am organization ne sai yo biya zai ma kunta kunta ay mar puro zana to jan kunta u ko masar ta simple man duma a tani yo ne ku ta tani ne ku ta san ta ne salan so ya lai da aulaje na garo kuma da am bulaje ma duko samanga ko zana zo na bulare ko tun ka shiru am kampo ya so bulaya ya sama ana garo gwamnati ya kiran ka ta lago
0: kuma
1: da kun town gwana ne ma dia ya ku dia zino wallu a da ku zo role kai tarjan
0: ade
1: ai ne ranye
0: ngala
1: har mu hawo da gwamnati
0: ngala Allah ya sidiya ka wajen fantina modu bula bula ba man buono shi na shado yi bare bare din ba bare ro zurfo matu bare asade so kana bula da yare fulutu nan karo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: ndawa
0: tsikile wa ndawa tsikile ndawa mananyen
1: ndawa tsikile kuma Abdurrahman ndawa bakati goro masama lame wakil tarab ka radio karanci manakin
0: ushe Abdurrahman ai bayano
1: alhamdulillah am jabir ni abula dia sama tsaro wati da gun mana
0: ngala ne ayya
1: mara pantina ka ga talado ne a
0: kuma na sana ne
1: local government
0: a
1: kuma sana ne alhamdulillah ayya maro misalo kuma samu muni ne kuma mi a fariyaye fanyana
0: eh
1: ka ga kana daro tere puruwa ta na fanyana ore ande MMC kuma mai sandare ande kalan da wadannan misare ayya maro kaza da landiare kuma kama de Ali Umar Bolori yo da ta da anyan gawo ba kasin wuro makama lan yare nan mamuniya ko sarro kullunya su ta kada yo kaza da ladin kama da ne kullun wurin garaga su ga kadin kalalai wurin da yake kuma maran to asibi kalarin sai da yin shiru mana yana lokacin gurin da ka cikin gurin da raba na yo amma ayir wajja sai ne kuma ma kasara shirin lai mana lai yar mana da a lai da kan gina ma aula wa ande a ande lai yar shi ma dunin da lai da ba inda a yi mafa kullai yarin kun ki fitina wajja wallahi gam da fitina kuma liman shiru da gurin da fata fata gurin da kura maran tare salfa kuma activity wallahi kudo ne kam dan di alanna ka kudo wa jar wallahi mori shauda general la kwasin da bi ma wallahi na ya ce wallahi ya ce ku ai ce ku ki kaza da la da ayro karrasu chairman na kai councilor ke a rep ka senator ka arma ka an da yo chairman de gurun gurnya gila
0: Abdurrahman mana am kasar ye tuman dem be fantina
1: ala
0: nya fantana ro wazu ngala ala bana tare na shanguron rero zoro glembindo na shazawli akurman maranta ya limbeji. Salamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin.
2: Gila zoro. Salama Mustafa Malam ke sarara Abba Bakar ya rima ngura ki zanne mana.
0: Gila Abba Bakar aye.
2: Ya kriya sile.
0: Kriya sile ina na shando kriya.
2: Kriya sile ya mabiyu.
0: Ngudu kriya mana nye fanma ayran ngulimin kladin.
2: Ya jia kriya ya rakin de gira ondo ma haya madu uya da di saman fanara bar aliyuma rab dolori. Dajala bara sirat sedar nasa ilmu berada ni.
0: Cuma dai.
2: Mana rubber aliu marah bolori MMC.
0: MMC.
2: Ya wah ya dari scholarship marah entah kura kura ya ala bara sedar jinun je sedar nak. Dari kuah nak dimarah ada anda MMC ni. Lambat tu anda kura kura angguroi jadi lambat tu kura kura anda yar kau ningguri walau jahsia anda hari semara ada jauh pun jinun. Faya unde kita beli ni wanita kita jauh jari seretilatul anado MMC buat sahnya ni kau nak sama ke kita beli ni kita bawa jadi jadi seyer awalah dulu dah seru dah seru jar sahnya ya seret hari semalam nak dimarahi nak kemarahan MMC nak fana rubber aliu marah beli rendah ala tak kualiti keluar sini kita mahu kita malam ni.
0: Ushah Abu Bakar, gelazoro kau di mana? Gelazoro kerentuso. Waras kram wacirin la jinalan nandiro botu da ronyen so lokte hanzus nadie suku suru modudo in kuye gonye nadi afi magayin klachi da do in kuma kaza da rafu ma nasana na ye sadini kladin amse bai nan zafallan dia sakna gurman awado ye sandiro tumatuna awado ye sadina ye klan sande bai in za sar fanwa alabara suku daje ala buru amse da fantuna da walz sandiro zo maratuma tuna sande jinna do tala an zai buru za haza sandiya kirintin so do furum za sa sande kan boso boto za sadina daje kirintu so nalan daniel ninde ninde kan je se gozi faras kramwa chure ninde isu pato radio naraso ninde na zai.

0: Paraskram kutum gulli kuntu so putu fanwai de paraskram kutum gulli nandiro kanyina da Jiuma Suleiman Mustafa Malumbi lokto adan nandia krinyen nandiro dual telefonia furumyen ranu kutum doso gului awodo korkorin da zixina awodo nandiro hukumai sasha rawai klan ranu kutum doso hapku nandia amdo sanda so ifantu katapa gotin kuntu so daji diol mana idin andiro furumyena leido andia fandui de lende chai de ma shima super uskufal diolar fal uskufal diou arak super ranu le adie bonui super lar super fal u diou indi super lar arak diou. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba Suleiman Mustafa.
0: Ai ba inda watu.
1: Le abol ko tin gros ma de ko kuma na konde jama laje.
0: Ndunguro limantin.
1: Abol ko tin gros ma de ko kuma
0: na konde jama laje. Singala abol ko nya fanyen abi kutu.
1: Ale yana mai yanda su zo ala ka ku.
0: Amin ya rabbi askara ala
1: roku. Allah dar yana tin da askara ya la hafu.
0: Ngala zoro.
1: Kutu da wani baran da gwamnati ba su yana na da kuma hato da idan takin ga gardana da fato yayi da kana wulan garbi kutu samdana kuma kutu matin da wala amma samdana
0: gila
1: na ci ma so ma ni monti ba ko te karno be monti ko kya konnu ba nori mushide ba doktor da baran da gwamnati golan yana am shi ma da shi bra ma so na shi ma da dam tabari na da mushide ba bohol den gila ba konni ba da adu da shi bra ma ya suru da konna so yero bohol na san ma so
0: gila
1: na do gidan take kuma boto munai alle ya wai kata mai ma na shi mara
0: ah
1: kuma kin yi kuma ngawo da kuma kula tare da ngawo kuma drofe ngoro dina kula na tana shi mara ya konni ngara ba ta shi mara mai sai so na shi mara konna mara zana ala zan yi na fitila
0: abi ya rabbi ala mu nun fatira wazu ngala zoro abuwar coach ushe kasar ro ngala go kamla gade zoli. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Abu Mustafa.
0: Ndawa tikilewa.
2: Kilewa zulai.
0: Alhamdulillah. What?
2: Masha Allah. So yin shi ga ba laji kai mai kare fure lura ma.
0: Ingala, wa shi ga wa shi ga wuro.
2: Turun tun da bunne abu da ya san ma soro wa ci ga kuma na.
0: Ingala zoro wa shi ga ba.
2: Dai, kutum gulle balbal ya.
0: Are kutum gulle.
2: Kutum ya da goro sallallahu alaihi wasallam bare ba gorno ya da zauro an ga kuma.
0: Ngala bare ba
2: aw aw a bare ba nasha lan abu musaba ko aw zo jin kam miliyan sha kai kina gojin tai ko ru bare lumiya ni tala na ra du yar ni ar namin haya bai lumiya burda ben ya zai ni ro miliyan diso miliyan ko sa du yar uso ma de
0: jire
2: kam miliyan diso me ya bare ra asulin
0: mun jin ba
2: kani ndi mere aw ka su gornen mguliyar kupozo talamonde yalaye kare dugoze a samma bunyin nisa wala so a samma are da men so ko am tana na de samma kasu do ka yila zana sai ka kira so ndana ana abur no e sai kina gaba
0: ade
2: so to gamborun ga lai fawala so de gonya samma kasu away movie ro samma ar yo ardi inde sai anya saurkin sun yi nesa ya ba da fara kasu ba bare ku ba a wuya kun sai maborno da ba a tunin an borno da bayi ga halin da yin
0: kaziya
2: ana karo yi ta na so am kura-kura kuma siyasa wasu da nindiri kan borno da kiriya zari raya da duburan sai ya sakiru da ikirma ya ta sarin ba
0: a da yi lardafu zana da mangai sarin
2: yo lardabu da man gai sadin amma biya na lan turmen yo gozan da dia riudun buro ya kam na makren mala muradin ba zora wa jil shar ma ta kutu dia
0: gila
2: ta laru ma de kam au han zugin har lokacin da nim talarin goja
0: dire are ba shugaba
2: ana kira da su diol jama'a dai
0: sai wa kino amin ngila wushe kasar ro ba shugaba kala barin ka kut ka kutun zubayen gono ta nasmaro lamar shimaru gwamnati hangal sa na mangalawa zurfo bai suka amsa bare sari bare. Wa alaikum salam duga wanda fandi
3: ndawa ta mu zo
0: ndawa tikilewa Ngala Fatima ushi gauru.
3: Fatima ya she buru amguro amarwaye hafsu kila am sanjan dal tusom beji lamar shimarin gwamnati kataf gozuwe. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Wa tukilewa
4: da tukilewa sile
3: kilewa sile
4: ngala Umar Habib ngoro gambore hawachil karab karado kutuwe
3: ngala Umar Habib ayi bayan
4: ngala
3: kutumbe
4: ngala Bula dia anda sama soro anda diru na pinile fa herra ce.
3: Amin.
4: Nigeria sama soro.
3: Amin.
4: Aka ndallada tuko anduada tuko gozaliada ada sallafancin.
3: Jire.
4: Foro. Ya nafcha a maya andiro lorom saurin gaise. Foro maya a tema audone a kamaro a kamsoi a banazen makwa a tema tidin dumai turi.
3: Ade.
4: Anda ala andero lorom sudu awara pima gulte ba dan mayar ma kamar lamar daga na fana sarin kurma yar ma katai dan a biskantala kuma na sha saulan kura askare dina haritai shidima sha kamun za sata roza sai kalan zarma am zambe sai rokol ziyara sha kol dan gaiwada ya awara na mamuni ma da shi talade lejin sai kura sai fu ma da lejin da sai da yin marta soja don Nigeria shi askar Nigeria da na sharo ne trillion hatta salan a falmar isna la raga da man sai goza le za bana sadin da su kuma ta ci da larin zaro bana sadin ngala da amma kutri na shaka son da gambore kamar gana don su da gamlo min mare zoro kada da bine ja su da put konno ba marta ko mare an da bana za an da nur don su rodiya da sasa kurungon nan gije suna jigga na fi ja su rodiro ga su rodin jibojin kamaro a njip surodin bo

0: de
1: ai bueno ai kutumo ngo
0: ah bueno ya no lo puto el indi
1: ah
0: bueno puto el fal que yo fal
1: ah
0: tenemos andengo maria guru lanjita paltaro har karche paltaro suluna posto tinsura karche paltaro palta suluna ade
1: ah
0: aw ala de role zuna rosso le zuna ade tara kama su kumbalam
1: ah
0: su leishuma ade dananzia e war radio ndara sonna manakin de dananzia miya chukko manakina
1: gela
0: rukam we manajin tinzuba
1: mbei kada
0: baranzu gomna borne yarwa alaman na kam no zero kam yarwa la so saaji ya ki isi inda isha ku yarwa sama ingilar so yarwa ya de
1: faltina te da
0: yo yarwa ar ku faltina ande ngura aishuro di ande aishuro di zuptun zakarun zuna ar musulmar har yim salallayan suro har fada goza kakan der muko tsuna sa har dinai manazu sumaram ya ku sala ide dew uwa dukkan shiro fa da sunna
1: guru ngomari
0: amma ku ai fannin
1: ngomari de
0: ngomari ar motara zubin da maisha
1: ngomari din daso ngomari
0: motar tro ga yana dajin wani aslan maro ngomari isa karshe kwatar isa na zaiwa
1: we ngomari din daso
0: ngomari ya fote
1: ah
0: hanna ga duro dauro karu kutan de na alan andelo na share dauro fleena dai anda shi muraman su ka wuce tunzukar ka kalidan karzuna ande am gaptuna ide sha yongore no wuce ande na ga na ga
1: aiso murade no
0: a murade yana kwaltan da 1 kilometer fa wala ko zin dai indi gulle na are
1: ah
0: ndi su dai asulan ma am anda tunzuna wala ma am na da dukun bulmar mai da dalle dai har ma ko mai murade ne
1: ngila
0: ni fal kuji fal fangana de radio dara sanar kam de fal quran de ba shi gaba kare furyare
1: ah
0: ko zufami ai dalilo duk ku sunan gairu har ku shi ma na kabarero karu kutan zugawo kishi da wannan lardiyar season bai na kadro barayon jero kule zuna an da kuma kishi shi ma dinde ah barayon jero wanda bare zai wa dinde ku shi kula da su dala sandro mana da kina dauro karin da kiji
1: ngila barayon su wanda bare zai baye mana da shi da auro zoro muhimminta
0: yawa ana kadro bare ya shi ma bare important shi shi dauro shi ah am da bare zai wa bare zai ai yarwa ai ka surgo sanzo ai bring din ka surgo da am bladiya bare zai rawalta
1: kaziya
0: dauro karo kutane na shi ma rinbe sanatin da su hawo rafta su ya mun yanda tuktori mun za a yi alala muran dabara an da su yana an da burmai
1: dai ala sasu
0: dai ala timuraman an da sor kam do isin mal ala kam ngala zalla ala kam an da su din kuro burmai an da su
1: tuman de be
0: yawa
1: ala ngoro tingala ngala wuce ta sabo alaji umar alaji umar e karu kutan su fule zan kala na shanguro ya 40 din ngomari ya 40 din sanjiro diwalla sai gumnai kuro barewo ade barewo adro katab goto bare za sai ya clan she boto sirna
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dugawo
2: na dubilla
1: class dai
2: kuma bana gana ngul korongoze
1: bana gana ushe ga waro lokta
2: oi karu gutai ne kana barewo sai man ko ma we
1: ah ai bueno
2: bueno na ga na mura da am kuralo tsara da mantana ni ka ariya iso jariya ai
1: ah
2: banga dia pizza pizza martana namara dai gozenya zoro zakatare
1: bare bare ya
2: cinin da loya sama sama wani barin sa gana ma ba wadwa ma wannan ne
1: ah
2: an kada am da kuran martana hafsa hafsa duri ka dia gana la mada pizza da
1: ah
2: ya zoro zakatare
1: ngala ala burundo fantinar wal
2: ku ku ku dinin ne mi ne puro kala zoro nje kuma suno bula ile ku da yawai alambor ya re
1: ah
2: toro tutkatare
1: yo
2: nangle mo kala suruna kone da bala na bomnin an gadaro ko kodite ne
1: ngala ala brunum fantinar walzu
2: ngala assalamu alaikum
1: ka fagoto ngala wushe kasar malam baba gana ukam gade assalamu alaikum
3: alaikum salam assalamu malam
1: baba watikilewa class day
3: ahmed tikuli mana jin bypass
1: Wai fasin mamendo
3: Tete bulemi
1: ngala ma wai titiburi no
3: kon kutunum gole
1: ai boye no
3: jamin jasor na shadow no pare ya kiti arin jamin jasor lepe ma pagare jamin jasor gunati ire duwa ho gin tirin wo no ma abima gunati ire ko do no ajemi so da kare jin bai alangaram du kule gana da tusuna
1: kwaye baba gana yi botu su da gwamnati da askara zai amka da kuntin no kalza a washi malu ka taboza ni ya shawari mu adai samun gambe yara shawari mu lagari
3: askara da ya sanye ka da wasu jami sore a duwa sarki bangai a gwamnati ro na ce a daya lamarar da saman zuwa wasu su ma da su da su marawan na da wani rarada dole ne sun baro baro lon ma duwaro a na kuso ne ne ni da sai kwa murade chimariya karo ko arki ma kuntu kun falme ne ne ne ne ne ne ne ne kuma ko kuma ba fa na a sai ko kan da kun lalo le yana dadi murada an bayana kuma
1: ngala ngala malam muhammad ngala ala kawlin fantana rawalz ngala kila daji kawo duro kirintu su danenan duro filai laike

0: la zoro adi kaya Justin Bebe kla Canadian kaya di yono oh kla Canadi so agono en kla zoro krentu so a press kram kutunguli en diro ishin a kla bare bare bare so ndasa dimbae klalan a jamaso alabaras kubrunza hapsana kurman a boto atdina gwamnati na sha askar rai faida tu ambulai ka kunten ya faida tu bare adatdi mu bare tidimba ma haldo data na chotto banati ne klan kwaye amga sayan sombeji assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: gila ndu manajin ndu gawo
1: abba bula jakana
0: abba bula jakana na bom
1: jakana sun baba
0: gila nya fantin ai ko bare sun da bare sadin bai klan ai gulimin
1: daskan kutun gule
0: ade rakutu kana kudu
1: kuma biya duk sun biya klan mana inda ta masa
0: gila ya fatit
1: wazo kuma zo jakana yaran au klan ga wana kawo kara au ne dan fara kuma zo gana anumzina da bare ba kuma zo
0: bare ba
1: kuma zo
0: bare ba kada ade
1: bare ba kuma zo gana fude zuna ga mun gaba ta kwata bare sai kuma ba mun bawo
0: ade abba ayo boto jiri katab jiri gwamnati goja sirra ram shawari lahimi mambe ya ngai tudu ngai tudiya afuton din ma zo nan duba kam zuna go kam gidi assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: alex amzu manajin
2: bana masa shuwari
0: bana masa
2: ade
0: shuwarin
2: bare ba kwari angisa gana idan gwamnati da angal zuna rosa Orez gat ko kau kau bare wa bana da ne da bare te dar sana da afuto amak gupui na shala pao
0: anda
2: karo tuvili a jeti epa
0: anda
2: tuvili jesa dele ap krake da komiti la kilja karar zulu bare da jeza bare da wante tolo na kana zulu ama ade nemera uye do atia uya de akna ja goja o kede maro
0: jire dia
2: ade na karo la la to boner de wa che
0: amin amin ya rabbi bana masa ushe kasadro ngango kam gade zolan assalamu alaikum
3: assalamu alaikum ya kan lokto baro karai are uman kan e de bele mon ngono ma na jingoro bolote
0: ngala nya fantin ai bayeno kasar ni
3: alhamdulillah yo wala shabolo tiyo ishe ade kama na shabolo tiyo ta yana wa alifinda re na kama da na kwanta mala de na rasulan din kunteno ko da inde sun na chama de mmc boye ndo kwa ma so ndi ye chama taratiri ya ze goje ma andar kuri yire ndo kwa ma yare anda go tare fanne ande umara re ke ya jire ke ngara no mo ke asa ma so kwata ko za pindin temi na faida ten kuru bara ne bai president ne fina ma mai
0: kamar ko so babu ya lokci baro kare na karo kulin hasu da yankin ne
3: da la ushe kasar da ala bayin
0: nan kantinar walz kasar da daji karintu so amdo so da gasawin au gasawna do dion za fande goni de so kana digono program kutum gulle da nalan kasar ne cinyen daji nan duro askar yana ala burundo so fantinaro walzu radio darasan ne filan FM lan kedo mita fisku uskun nota uwa

0: gula zoro kren tuso paraskram taman karya kasuye krenu ya karo tuma embe tam tam kaya je konwa da ji kren tuso diwon die forum gata taman karya kasuye adu nan diwo radio na rasula ishin mita fiskun uskun nutta uwana go am ga wadi sana assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: watikelewa
1: Leo sile ababula jakana
0: ngala abba ai bayeno
1: tamara scrum taman kariya kasuye
0: ade
1: bikare ngalo borno jare awa larafa wutin kasuye de
0: ah
1: ngalo borno de shiwal ne na dufi ya wuri
0: yowa
1: so dufi ya ra kusa chetare da awa
0: zip kono ah
1: kuma shi bulle wala ne ma bullare awa fulawa abure jiri fulafa re hidan jire
0: ah
1: jire nera dufiro nera dufiro nera du yakuba shi jire da yo kuma so arim diyar wallo ne arim ma re she gana kuna sana kuma yiru so bala diyar ma da wallo da kafa ne
0: arim
1: diya
0: shi ai sirra ya to ndura polo
1: a bisore kama kare company angala na da tubo ka ngawa nera du video so du video trenso kama nera du je ga u goz gana
0: goz sama gana zina
1: ngala ha sama goz gana
0: ngala dun ko to ngala
1: aha yo kama zon aware ngawliya de she zakan dar kama sa ja kana usan nera yer diyan shu she
0: jire
1: angala sai tusha
0: ngala wushe kasar abba bula ja kana andiro taman kariya kumbi andiro chu assalamu alaikum

0: katifa ya desa kana tlala da fare nan ga mukamfal wajen ne ara shirin naira 2000 a yo kuruman a wallahi da dawun jin me bai laida dawun jin me shi kuma an gilla ma ciro laida kafil ce na da shi a yari fallo sa naira 2000 yakin jin mo yumin ma ganan zai yari tulur usku yum don ya sitin
1: jin mo yumin ma
0: a halin jin mo farat yumin ma ba yari falfalle sai tulur a usku da yumin amma yari zu fallo sa naira 2000 yakin yau kura ma shin siryan bai naira du indiniyar wuna bai zaura shi daga na pelelet ƙur'anin man naira tun jiya yin bai zaura shi ya gana zaura tilala shi da awon gana ya leji ya kartin dudu sai wana hangal gina a miya reza ya saka shi da karza banna zan shi da dundi zaura pelelet
1: yau shi da dundi
0: ya din zudu yau amma ko a awon bai shi gai a cin nan gina nan gai ga ramare shi gana ka kafet gai sarsarin jirkillo cima shi da na gina zan an gai na wanda mina gina nan gai wada ka tishi mi a zero gamin mare shi kamar naira du tulu rambe du uwa mai gana zira naira du yak
1: dire
0: yau kuro kajin bai shi kajin roba shi kamar shi ro grass kafet sen bai yau mi an gai fere mi alama kajin jire da rumin na da yarin zai follow sa shi naira du miyau dulara yin shi da yarin da follow sa naira dulara yin bai do mai wa yin bai a yau kurman a ko a wambe shi gomde kanure kama shi gomde kurare shi cha a gomde shi katiya kuluni ya shi sha a walan saudi kondo an sha sa tandana saudi na gom kurare naira du usku kurama da biya du usku
1: ngala
0: shi a tin tiyan be naira du u wambe du ya ka mbe du ndian be du kan yaro na kolo chillo shi manda tiran modin bai
1: masha Allah masha Allah ushe kasar Umar Habib assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ndugawo kiliya sile
2: barka ba gudu su sai mari bo hole manaje
1: gala ba gudu su ai bayano taman kare ka su ye
2: taman kare ka su ye dikaro a wala tile tile yu kuna bi
1: yawa
2: misalo prami kiro ki ba gudu mari
1: a
2: gidi tera kama jamara mari ya ta la sai maka kalfi mari
1: a
2: aira tun yara rakana rakani gala ko
1: yawa
2: daji mo san dai bo ror jana ngalo ko mari ba ki ko dina
1: a
2: kiska ta mari naira yer silu silu rinda loko
1: gala
2: a yo diska do gali logo e a o mangire tamla sara ana ndiro tizi ye
1: ade
2: ye ka su gamore la ri ke naira yeru ro ro cha kai kaden ri cha kara do
1: yeru
2: a gali logo ri ha
1: a
2: kuma ri kun bu sare jana ngalo ri su tun ga yara tin sai ba ma sabo ro ri ma ai
1: ri ma kun bu daraja ro zuna
2: naira tu tu kula ma ro
1: le zuna
2: amma kuma na era yaro
1: ngala
2: ah audio diskara yi kuna sare
1: ah
2: gode ba
1: ah
2: sai ala dubbe hera sare ala lamara sama da zurfi ke yi wani toro
1: amin ya rabbi amin ba gode su ushe kasadro ngala masha Allah andiro tare taman taman kariya kasu ya falla da gulzuna daji karintu so daji nalan kasar yin prescribe ne taman kariya kasu ya da taman kariya kasu ya nandiro kaudo nan diro play iken

0: Assalamualaikum harami kruntusu nda watundu usu tusuru usu andia kruntusu harami kruntusu ndarason kilamita fiskusku nuta uwa ikalka lukto alan krunu ya karaw maur matumando lukto ade falmata kale bakar harami kruntusu ndika njasena ndia gozen kruma lukto ndesa lar minti findi uria sa lareta kalkali nandiro faraskram done nilafaya lande kude itagatikien ade mafaraskram adu andia sa meuro sadin daji ade masami ukalkali nsuta sa mentilon andia sadia faraskram done nduku lawe sa nchidae andiro dorzi itagatikien harami kruntusu daji kalkali lukto alan fulayande tamtamadun kurunate ukao sa lareta lan nandiro faraskram done nilafaya lande da kude ita gatki yendo
1: la yari gari ma gidi ne ro wada digana

Gla harami krun tu so for scrum le fire lande krunu wait my tamtam done for scrum ade gono akru ade masuro din ilmutuaro harami krun tu so daje kalkal loktu alla nan die naptun do so aya sayo sa meu kalkalin nan jiro sa en cida ibunu ti jane for scrum done ndukla weda ita gatsin daje harami krun tu so kalkal loktu alla nan die naptun do so aya sayo fle ande tamtam madun krunotuno

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuruntu uso andia kuruntu roka mame alai andia fila paroskram doni duke lawe shudoni maulan waktu adi kakala na duration madrosu duna kuruntu apusano paroskram da kala waktu elan baditi dalila lae seke daji loktuban na barosro paroskram de dro gaen adata ide paraskram dori ndukla we malmande sa maula nafsiya suru dunan paraskram da ita gatkien kusutwa da ne kuro suru paraskram de dun so dai sa rubtana da lan beji
1: shigawa balaji kai mai kare fure lodoma
2: kana nguro premier
0: ade makuru abba bulama alai ahmad sheikh lazolilan is antero rubtin alai sidia waktu ba na baro karatu futu adata ne dai suru paraskram de dan daji malmande beji ba shugaba alai kaimaya abba bulama alai ahmad ta kurokana guro premier malmande so uso kishoro daji kurutu foto loktuba na baro suro faraskram de dro gayan koronde falfalle sandi mi umbeji suro fato la daji kuro amdo de lokto allan andia fatulan krisai ma de koronda so bajumba daji sandi loktu so nda paraskram dro rubta akoronda so da hazen da jikuru koro ado ne nade diye sede tamurasa zapsen adata de zawulwa mana 0 usku fal diular fal usku fal diu arak 0 aw 0 lar 0 fal u diu indi 0 lar arak diu den paraskram da fandewin daji amdoni rashidi ande suro fatula na kata de lambadinyen mukoi kambaramin gwaba bulama isi gana ababulama alai ahmad ababulama nyila balinya laba shugaba lampalinya no shiba kumbira mino nyuma wafita ba shugaba kakoro kundawe jenu
1: kaya iburo ima ya ndia kuzana ya kanuli manaus
0: kan awol min abadi jenu koro ndia kan awol min adi alai gaji maidu shiba koro da siku nda awai ndia adi shura gairtu wano yamga lirpa wano
1: Yamga lirpo Yamga rugudza ya ngusoro fuska kaso maso lanu aje misal kamla izu karem chin kare ar riwalan kayo riwalan ganala wala siran clan fandama ya yam gatum shuro damnin sirain
0: yo dai ta jirkwa garanga waro wulti Allah ya kozuna da dabam jirmalan do kam la yin ga yin teja
1: shin misal kurmi a kan da bazar kan aka roƙe har wani ka zuwa clan din misal choko dai yam ga tamma sajin sarai
0: yo
1: au clan herish land fandama do damnima kam dille zina ga yin ciya sarin karo yamgatum shuro.com
0: hernum nyinzire yamaniminum
1: nyinzire yamaniminum awaye buruman her fandama
0: yo
1: yamga aduka nanzu dai kurawa aw okto anan kadro
0: dan lirbdo
1: lirpade biyanya na like nazana nabtuba ku aw ariye mombumin bari aw tudiye mombumin salan bubulan tultusa aw ariye momala antun garalawa nimin she ari ka kallon yin ba ture ka kallon yin ba
0: kai kam la yanda na yamga da zana lirb da cijin suna din kai ya
1: har ma sho she turu kuma da kono ya hawo hawo ka kasu ma din ara yadda cin gano zar da daja sa zar da la din awo ka awla ma ja leza shiro lirmi aye ya sai din ya sa zar da zana la din chai dai sa shiro sadiya shiri su da dia
0: kwa ballere fo wala na
1: ade sumo en chai dai sa shiro sai asli ya chimba ballere fo wala
0: yo ade kuma num gare zawo yamga lirfa ta mangana lokto wala koro alai gaji na'am
1: yamga fo dujin kauka do
0: dujin yo
1: kikir munyoro yasu kam mo kirwo su dengina zuna dai kuro kam awana kwata ngiri findi fiakke ko
0: nan yamga da sha kam kaman zuna ba su da ka fide wa don shiro to kam kaman da ba gila kada gura kirbiya to magana zaftiraro kin da meje
2: kullen gawo shugaba ga
0: kin dibe shi kurba da Abdulrahman Goroma shi ba kurda suku shirin da bayantu mana adu wana ayi badiyaran numzore du wano
2: badiyaran numzore badiyaran numzore yare
0: ayi badiyaran numzore wano sha
2: badiyaran numzore yare shi ayi lirib duro
0: kara
2: Allah hazinare normal amme tun kuma shi gaba gudura ne kun ne amma da su ko mbara waljaha tuska
0: ta shi ba mu yana nuzo ne aba bulawa ai mu yana nuzo ne abu abrabal gorwa korona zaka baju ga wajura wa dir lam karantu ro ko luet
1: ah bismillah
0: ai dum do zori badaram dum zori
1: badaram dum zori are njululu
0: fi tawara wara ar waro njululu fi tare ci ba badaram dum zori eh gra abraman goro wa ci magala lok tuala ne de krijinu koro do kabilo zaptira aba bula ma alaya mut koro kalam je
2: bismillah
0: kinda mi je ni ya kamar wa ai an wari ciawar kului shi korodo ne yayi kinara ya bintu tijai sharife shi ma koroda suka da shiro ka kandiya da gair tono kuru ade ma ka kandiyalan awala a tidin beyono aiso aiso sandilan tidin no sumsumma kursumma ka kadi buron gayatiya ka kadi alamandu gultiyano da jiko awa be sandilan tedin nun ayiso le sandilan tedin nun gara konum da hame
2: lambon zurin galai
0: yo
2: anma da shi kiska ya da shi ma krisum do da krisum do sha fasal zaya da jijiri mizanno kawotoy hodom to iso da ji kurenna anma fato shilan kuma a wodo ne shiran raptase zadin jimme anma
1: dui
2: jimme
0: shilan tidin sha duna mare ala manzo
2: anma are da ji le tarni ro a wodo ne non wana ma krisum
0: ne da sumsum do
2: sumare shi shilan salzaya kurso ala bara shilan tinandi kurkur sumsum me da karo maro karo
0: ka kada jiriye
2: ka ga da kiska ya kura
0: ayyo ai lambo zo shi daga motor ba da fatira
2: lambo sumsum me da mana
0: lambo zo do ba ju gawa
1: abiya sumsum mare nuna ngirim zuda ta mas ngiri me abiya
0: yo
1: amma na wuro ko madana do ai
0: ngidim zudana do
1: samiyar
0: da la hawla wala quwata wa duna
1: karo ci da shu ya sidin mada
0: yo
2: duna rin tare
0: bur ma shi lan tidin sa da dinga yi da
1: bur tidin kur tidin bur sumsum ya kur sumsum ya
0: sai da aslan kamarun bai
1: bai
0: yo
1: kamar fanyin bur
0: bai sumsum bai ma
1: anai sidiya
0: gila ta mangana koro da zaftinaro a karutu faras kramdoni ndu klawye ndarason kilometer fiskus kun da uwa fella e pemelan koronde pal kornye konyena a shirma ya zaftinade beji zafkata tawo dumaro babdraman goro maide ba shuga ba zafsina da jikirutu lenye to su waktu gana la multia da jikuru am patoy wandi andura lan barwi de ndero waktu ndo ayen korombe to
2: no
0: so kam lais kinama shi da an fata to ruwa no kurti min zanzaro kiro
1: masha Allah
0: halle ye to su waktu gana la la wanti ya fara scrum da goye koyen

0: Gila, masha Allah, ada haja gamsuga firanza. Faraskram doni nduk lawelan a kuntu karai loktuba nabaro suru faraskram de lan malmande. Ba shugaba alaika imaya ba abba plama alai amata kana group premier jimde haure lan nakata ro kuro faraskram da itagat gyen. Ya jukuru kuntu de doni loktu alan fatulan andia kanse madiro. Min futun da jirgul gina da sifir uskufal diyo lar fal uskufal diyo arak sifir tuma zawaldo da ji sagawa sundwa na dawa da ji korondwa a kala kambayaro da ji kuru korombeyin iko ka ne zamu ne da ji korofal beta no sukurntu sai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
1: wa alaikum salam
0: na'am
1: kala awara ga gura gambare wakin tarakai da ku
0: nya kirinya
1: tarakan dar zolin da cikin nawa wa kaldin banki
0: to
1: banki ke da ko
0: to da ai koromu la ko ani zamu
1: ayo da ya kore ka ke da kallon haka ka da zamu
0: ngila
1: ga da bura hawale zaru ko
0: ngila loktuba
1: amin
0: amin
1: garan birin na wono
0: garan birin na ai manum
1: ah zauna zau zumango
0: garan birin na
1: ah
0: zau zumanum nam duzabcin
1: ngala da ba ba shi ka wanda ba din
2: non non guyi
1: sereta ilmu ye
0: zamne kwanye
1: kana furin ya
3: ah awo ga birin na kamlor sa birin na
1: ayya da karin gama da babu na
4: a wutulam am gare da fasar nan baro fata mar salam ziya
2: yon ganya
1: la buta
2: yon ganya
1: la buta are da are da
4: kanuri
2: ayo mun
1: ga koro kan da kulli kan da zamje
0: kan da ringo koro kurtu fato yimbe kuman zai rozu musamman maro am fate bus se zap sauno koro koro zuno shi kuyi shinzilan jana kula shi du furtun zumbe yono ai furtu mana de yono
1: kuyi shinzilan jana kula share
0: furtun zumbe yono
1: kokare ta mozuna ya rai
0: ta mozuni shi mana kuyi shinzin jana kula shi adu furtun zumbe yono furtun zida ai yono furtun zidin duro furtun zidu gulziyai shiro kati MTN ne yaruwa timindaro yeyo
1: yo kuyi shin nan jana kula shi kula shi har wannan ta kacerin a waladi a ban rubkata ayo ye au dima done au a wannan goshi ne da yalle nan da nima hangal limin kula an fi sannan sai a
0: arige jawawu do arige jawawu do arige jawawu do sin nime wata ne bone
1: nan yaro kula kana
0: ngila ngila askrin yana yaro Umar Habib karatu hunde assalamu alaikum
5: alaikum salam
0: na'am duza walli
5: abor nguru ajilarin
0: abor nya kirinyen ay koromo
5: koro indikuma yawo ndukuma ay mawo Umar Habib korwa de
0: kuyi shinzin jana kula shida
5: ah shirmango
0: yo shida zam ne koro shima de sha Usman Usman gari nguru zajire suku
5: yo ngala dai we kutu no tinda kuyi tun ga na kula share kamu sha kwanza ga ido kamu du buri no zin buri kiriya wanda yar maro fadiye gana kula buri kiriye rin gana kutu zin ka bi zin kiriya no wanda lu grazi fanzar leono
0: na'am
5: yowa panzaro leono adai si pare mezi ngongongore ba jero yeso ngongore tero arigao gode tero ngohal lutu tamma shiro benjoa dai chawa dai si ma si kamuri si ma ayu ngao guri eno zi dai kuru tile mugila kilan ba dai har maro ama tawar awala gana fallan jabe shiri kalan sartina
0: da yau ah lai ni gon ma ado ja kiringa lai gon ma
5: yau a tiba tero de de tero zuro dai ku yi jin jana kula kiyon
0: ade ido ma
5: yauwa yauwa
0: chotto mana da ta mombi yayi lai da tayi danin gon ma ngala askrin yana nyiro
5: yauwa kurungo koron ila fa ne fitin
0: ne wa fa nyenya
5: yauwa morondu wono
0: Morond?
5: Ah.
0: Do it a mazin.
5: Ah, be a rich, be a throne of San Andrea, be a camp for you.
0: Gila, Dura Yeno. Baba.
4: Morond?
0: Morond?
4: On the old Kung Yavantong.
6: Aungura, I'm around the building.
4: She, our Moron, the Kada.
6: Kada.
4: Shimzo, man. Shim kime wannan zaura wallona moron kawai su ta yin ba moron diol kura kan gama da kalanza diol aka laya furre moron da tawaja ya kiri wan galo ko jin ba
0: ai su haddu da zo manum
4: ningiri ko ja ai kin dawo
5: yo are hidima abba buna ba za su moron da tawaja ya kiri wan galo ya ko jin ba
0: kada yo yana ma moron da tawaja ai
5: kiri wan galo ya ko jin ba
0: yo are mana do ngila korom za su ne
5: are
0: are ai so
5: alai bor nguru ajilarin
0: alai bor korodu kam putu zamma da ko zuna kam na zaf su iya da nyima nyima klaw nyuro timizariye
6: ah babu nan ya adal bi ashuraye
0: yo shuraye ya
6: shuraye ya
0: yo da ingala yo da koror timizare nyuraye ngira nyura sakinyana alai bor korodo ni usman garin kuro zajire shima koroda su ku koro timizare klizuzujo kati MTN ne ya ruwa
6: ngala
0: assalamu alaikum
7: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am duma na jin
7: bakura kiri kine le mama na jin goro wa dariri bindi anya go
0: bakura ushe kasa duro ai koro mo la ka ne zamu min
7: a koro ka ce fali menye na haji
0: na'am
7: a ka nan ga buri ya
0: ka na yawa
7: kiskataran zin nono kandiri mana mai
0: kiskataran zin nono
3: kiskataran zin Beto.
0: Kiskatara din beto no karai.
7: Ah so ndi.
0: So ndi ya.
7: Ah
0: ndure gare yin.
7: Basu ga bara kana.
0: Basu ga bara cham.
7: Ah.
6: Uru kai yakin bari aman bakura. Kiskatara din kasain.
7: Ala ka bara.
0: Zaftira. Beto no karai. Zor ka da tuwa mai bitura guduma Garebiya
7: Ah folbe
0: Nam
7: Kana ma dai hai
0: Kuru
7: Ah
0: eh
7: Shim Zauduman nan
0: Shim Zauduman
3: Shim Zauduman Tunusuli
0: Shim Zauduman Tunusuli ro
7: Are haya
0: Yawa Ka da mu zamu ba
7: ai kando kinu mun biya sai wanda
0: ah shiri zaftina
7: kin ara kime dai
0: kin ara kime mana da ta mone yono kin mondu jiriro ngam jaye yono
7: mondu jiriro ngam jaye ngire ngam to walji ba
6: ayya
0: bakura wuce zafti biyu kakala wadi bi
7: gala ala ka no bara
0: na gala bra ci mandero
7: Ah bula ya kana kan duga yoro kan duga nyure
0: Kondo aure yim gala mo gala dai Ingela skjera koro doni grema ba grema bula tore Ah shi ba koro dan su ku ku wanda jiri yoro ngam ja eh mana ta moto shiro wono Assalamu alaikum
8: Balan kala gabu ne da wuri ya
0: Kilewa nduma na jin
8: Modu mai dan garan sham
0: Modu mai dan ya kiri
8: Ina koren go fanni fiki.
0: Na mor mai danya kirnyen.
8: Ina ma dina jaye.
0: Dina ma jin dina jaye ndu zaptin.
8: Na ba ka san je ya.
0: Ndu ba.
8: Yo bai shi ga ndu kan ko mai.
0: Kana. Kana mbe abba bula mai mbe ba shuga bai mbe.
8: Bai shi ga kan kura sai.
0: Yo yo. Ai ko romdo.
8: Dina
0: ma dina jai kana nyoro chuno
3: tare kauye karwai gojin ba
0: yawa zaptura
8: zaptura
0: kande zamu minau
8: korkin ya kai ideya
9: kin yakki me zabkata
8: yo kin arakki zabtana de
9: a zabsi kimon di jiri ngam jaye mana data mone ba gire ma tore su ki
8: nan a ta dina de ka kirin yanya ya jare
9: ngira da askirin yana ne mod mai dai
8: ala jare ngira ngira ngira ngira
9: ngira askirin yana jero a mod mai dai koronde korozu su ki da ji ba kana yi zabsin assalamu alaikum
10: wa alaikum salam da wata kilewa
9: kilewa de
10: kuma muhammad bukar gwai muktar fi kuma na mamuriyar almar
9: muhammad bukar ya kirinyan a yi koron mu
10: kusa ta san masarar wasu okun jirgin na
9: lade wushe
11: lade wushe
10: a ba shi za a ba lai taimai
11: na'am
10: koron jikin ma har yi kilomlon ya haukura su kuram dama lezina ba
11: gala masha Allah
10: kam me wa a san me wa gadiya
11: kam me urugo ne
10: yawa alhamdulillah ala asul ma walbi
11: ah ku fatan da rasan ne rais kana
10: ngala da isma ma uje ka jero da yau ko
11: ar ma ya gullum
10: ah da ngala da isma sun yayi ko
11: na
10: mana rashidi ande ne don am kuratulum kan ri ron gele tu indi kuma wa mana no da gana anja karu kom so ana ko do maji koror ngina uda
11: nam
10: ye am kuraro koro hatudo sande inum gana wa am kuma wa dai inum kam de koro joro de filma ande inum kam kede jende
11: anda ja ha kuma shi ma ya
10: a wana ndi ni ndo ne sama so de
11: ade awwa zuna de
10: ha
11: faras karam fato haware gadilan beji tidin ma yo dai kam donar na bukata ma shi ma kaza da lafaris karam deyo dai a wala dimiya yawa aha
9: almatu da ga wana kuma ne
10: da yan deyo ko dai ngo kalwa kalwa indirin da dai boye na jama'a fanza
9: kalwa
10: kalwa ta kalwa kalwa bin kalwori
9: ai ko romdo
11: kalwa kalodiya
10: ah kalwa kalodiya
9: nam nduza abcharam
10: aza boyan tin ya za go nim gade gade koiran zan dai
9: nduba enjin
10: sai da ba lai kai nan
11: ba jin yana lajani kalwa da katuna yi marmaya
10: ngala alhamdulillah kalodi do
11: kalodi din ngoyi
10: fati ai ne non wen dingala do awore kalwoji da ai holbu wai gunde wacce ke tingala re kalwo ne ya
9: na zo zam ne na da konye loktu ba
10: ye dai kalwo di shi ma duwa in kuma shi da mame sai dai
9: yo
11: lamtu ne tul dai na duwa
10: a a
9: buri waja
11: buri waja a
10: aha
9: kalwa di do
10: kalwo di do
9: ne banye na
11: masha Allah
9: ngira askan yana yoro
11: jazakallahu khairan
9: muhammad bulama goyi bukarti humana mamuri wato dare gonyen assalamu alaikum
12: wa alaikum salam wato kasar da tarar abba bukar yari manguro izani manajin
9: abba bukar yari manya kirnyen ai koromo
12: ngila zara da ji koro yari sima kusin gozu kulan zin kuno kono ono
9: ndu zapti ai manu kusai kusi
12: kusin gozu kulan zin kuno kono ono
9: kusi gozu kulon zin funno kono
12: yawa kulon zin funno kono
11: ayya shar zaman da dama rode non gunyo
9: ba ko botun zai kam zina
11: ayya
9: ngira karantu inde fato ya gana lokto fanduwa da he danyen ndira askan yana leno waltuno inde sin no kawdro lenye to work to gana lailan walten waltiya kuso to anje suro fato ya faraskram da goye koyen

0: gila mashallah karuntu faras kram doni duk lawe ndarason klami ta fisku uskun no dawa fila efe milan ala baras kro doktor alan karuntu nde sey faras kram da karan sin ne bosen de ro askran de ta ne se kuma ndia karunta ba de mo lo no mo so faras kram de lan ba shuga ba ba le ka ma ya kana kro premier kro abba blama ala mata njim de hawre lan kro faras kram da ita gat kien kro nde fulfulle san di mewu daji kro doni aras kede zapkata sandi diyo gapsu ndaso nduro koyenu kwa ba baba blama
1: kina rakami kimono wa dizapta na
0: shi dizapti kina rakami dizapti daji kina rakami sita kina miyo miyo sari na limbi kina dami njien
1: kina rakami
0: kimono jirironga mjaya yonu
1: kimono jirironga mjaya ndanzu kolo kwa lego jumba
2: narako
0: Adi le kon ma do bagre ma o jawro cina de biya samun samun ya ta kazi shi da
1: kolo folde ko zana guzu
0: da kolo folde tinzun suluin nono
2: da kolo adi
0: bagre ma tore shi ma koroda za da so kul zuzu daji askar yana yoro kamon do jiri rungam jaye da kolo folde tinzun suluin nono kana ngoro podi bai kin da minje
1: miyo mi hore
0: kin miyo mi kara farar ma ko yi da mun jai ne daji korowade go korobadia gulzina kam musunzu mangwa budwade fani miya sunzu jire mbi yono ai su jire dono mangwa budwan
1: maryam mangure
0: Maryam
1: bududu Maryam
0: yowa bududu Maryam faye
1: dai mangure shi ba kwa ci dawo ne Fatima da
2: mangure guza mangure
0: kan le da zambu mangure shi ba ci dawo da kare
1: shi ba ci dawo
0: mangure shi ba ci dawo amma da
1: Fatima
0: shi da Fatima ah shi da kwandimi
1: yowa dai
0: amma bududu wanda ba
1: yowa
0: Shaad ampate ro kolle ngana baaji da bari yemba
2: ah urwa wangra de abia suri ya sakra la de
0: mangune
2: aha
0: ampate ro konuye
2: kakal
0: ah buduru marem da kamilo chi
2: da ro kolle
0: tama
2: eh ro kolle
0: dai baaji ga nda ka nda beje
2: ah lar lar luranen marako
0: lar lar ah shirkor kanim chaman
2: yo kariya
0: furri Shilan zaitin ma ma bikai wadu go sama de
2: aha nye go su ma ya kaman duruti min danda usu koro
0: ah kaman zin daga ma suki biya kaman zin sha za to no
2: ok today go jin bade
0: yada ya fande na za min ba
2: yo fande na za min
0: mm
2: tutto komne me kare fure magabcin
0: yo
2: ah
0: da ya wala amsa ciran train ma biya da
2: amsa ciran train na de
0: mm
2: furde aro auto na sede kolle waktu du jama so ya awzaya derero gabkemia derlan bayan da ya tartewo
0: ngira da koror kolle na
2: ah koror
0: yo da koror gade awalti enjin
2: ah koror gade
0: yo ngwari du sunzu jire hembiyo no kinus kuma koronde sun ngwari
2: yo ya ngwari do
0: ya ngwari
2: ah
0: ya ngwari
2: ya ngwari
0: ba shi kuma mangwe kollena mangwa wulum
2: mangu
0: mangu mangu da kuma karantu ro kollena
2: ya mangu
0: ya mangu
2: ya ngwari
0: ya ngwari
2: ah
0: ya ngwari ya mangwa ya ngwari da kuma shi mamanya
2: ai sade maida
0: ai sade maida
2: mangwa to fatiwa
0: mangurum kolluma na kam gade am fatai ro kollu yana shi kuma ngwari
2: mangur ya ngwari da
0: ngwari manya ya ngwari
2: kole da she an fata da ko
0: she an fata da ko ne aba an da zamun ba
1: kole oya
2: sama yar kulturo
0: yar
2: ya
0: ngwariya
2: aha
0: ya
2: mangwa
0: ya mangwa
2: ah
0: ai su nzajire mbi an fata da dorta kwa koro ya so ruka walte nduro dai nduga de koro de fuye aba bula manya
1: nan bismillah kan tulur mi
0: kun tulur mere
1: ka nai wazu talaksana da
0: talaksana de arum wostia auto ndimbe yon ai a wuce malam musun register a auto din biyu no a gabcinde ai le arum
1: fiza fator isen le korum
0: fiza a fiza fator
1: yo arum me shi
0: kai korum fizin ko isori an biya a wanda so bad
2: ba san malaman zan san malaman zan
0: ngalo ye meyo no
1: wuri dinya ta
0: ku fura me biyo daso so majinu
1: yo fura me da sha daji kwalan botin
0: fangena sai alma rose no kwa
1: daji masare din gara
0: masare din gara
1: arum me kalli
0: are me kari
1: kari
2: ushe
0: kariri
2: ushe
0: are me kariri ngalo ide
1: futa
0: futa dai fura me de kwa musare de
1: ngra
0: ngra are kakalok samuma te danya askrin yana kurtu lokton da kono fara skram da gawin ne karnuin ne bonu ande shauriya hawi ne tanasmar amdone kasade zana koroda zut turoma wedlan rozana zuzo indero askara kamdole lokto alan korodo fa zero lono ma dalil doni wokto elan korodo miwu da magonye daji kafa kam kafa lokto fu elan korom panimen ba grema blatoria adema ba abdraman koroma te mangana lokto alan koronza kamilo ganei tanasmaro lokto alan kwa usman gari doni ngroza jire hatta mangawo doni korede man timiza kilzina shero te danya askrin yana rashidi ande doni lokto alan faras kram do roci za ko sai sanatero askran de tanasi ba ande shuga ba balai kaima ya ba abba bulama alama takuru karintuba je sambiyo sai kana nguro.

0: mashallah karatu faras kram dole nuklawe kuma da karanta ba je ma wulo no ma faras kram dalan ba shugaba ba lai kai mai ya afa bla malaya mata kana ngro premier njum di hawr dalan rokor faras kram da ita gatkin ala baras ka koron di falfalde sandi miu am doni fato ya sandi suro jum hawr dalan nafsana ya zab sana da ji koro doni fato lan fandi ne beji ala baras kroza zabtana kasa da doni faras kram aje adi shi ma am sudan dirim da mar doni tilam kan re da wuzna da ikladan da ji ilmu da zari di shi ma umra da tana a wan justina da takta kuro a wa doni gayi na fantin ba mada am sudro notuwa aje ala baras kuro kasa da doron ndira skrinyana da ji kuro botu doni karantu sai da koye koyen sifir usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sifir safa dum gamiya da ji sun mana gama assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: na'am duma na jin dan bom
1: bakura mana ni ngoro wa dariri munya
0: bakura walti bakara
1: are
0: na'am
1: da ya kana na haki
0: ya kana nya karjin
1: bara sanya nya
0: bara sanya ai manum
1: ah
2: bara sanya
1: ko mana da ta mutun zuma
0: mana da ta mutun zuma za
2: bara sanya dai ah dai riwa buma ya nguro
0: Har ba bana de
1: Ah bangala soni
0: Soni ya zamne yo
3: Ore ko dum dapsi
0: Hmm
1: yo
0: Dai ba
1: shuka ba zamne la zamne
3: Bara bara sanyae lan
1: Ari
3: Aha
4: Lande kulzu
3: Lande kulmiya
1: Ari jire ba lande
3: Yawa bara sanyae lan
0: Hmm
1: Ari
3: Dieji chukundi mai leze. Aha. Dieji chukundi mai leze.
1: Ah, tuma ma ndi wanda ma yagule amma dieji ni shi ma ayawa.
0: Yo burrono giya.
3: Mai rufu ka cecin ya?
0: Arba burrono giya. Uje ba kura uje ka zuro.
1: Yala ala kamera.
0: Azkar yara yara. Uje ba kura kribi ba, kribi kimelo do ba. Karas kirti wanda san biyo sai Assalamu alaikum Assalamu alaikum
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Nduma na jin
5: Fatima mana jin goro mele ne ko person
0: Fatima mele ne ko ta sanya kirnye
5: Nda watin do ya ni soro uso kan shero gulngana
0: La dai wushe
5: Tawakkala kuno tena ba shi gaba wanti isna Allah
0: Mm
5: Nda ai koro sai ro hakin
0: Mm
5: Ya ni kana ro hakin.
0: Yawa ya ga nun kana nyakirnye.
5: Ya kana.
2: Fight.
5: Ya ri dubun jiyar ma dubun no teri wono.
0: Kare no ziyo do.
2: Kan gadi fe.
5: Ana shi wa abba.
3: Ah wala din na da igul tuba.
2: Igul bai ba wai ta ko. Yogune.
0: Yawa ya zame.
5: Yo
2: balbal
5: zero
2: range bojin bawon yo zero range bojin
5: ban gawo fe
0: amma ta mali ya wallahi
5: awa ke Allah sonu
0: kana da wurtu ya kire
5: angila
0: kana ku yi shi shi do so ni zira da wuri za da ya kire
5: Allah salam dai
0: ala ya habu abi ya bati mu nyura azgre jera kana awa ma da wurtu kiran gulu gokoro dare goyen lokutun da babur ce wa alaikum salam
6: da watundo
0: kire wasile
6: sai bura bandi fariya
0: babura bandi wishe ka garo
6: uso fara kan da gaturo
0: lale wishe
6: koyi walbe ala kor ya rishi kan da gulja awi wono
0: ala kor ya wono atindu zabcin
6: abendu zai ngwai awa na kawan girmun nuwacin bara
3: eh
6: am kurane kwata tun zai zaptin ya
3: ye ba shi ga wanjera ko sa ala korea don hamjin bar non una
6: yowa
3: dai kwa ala korea non wi
6: yo dai abba bula me malam da yande ande samai sai
4: yo dai wela tarinyoro dai tamge kam nyumaro terna da
6: yowa
4: ganga oba na tai
6: yowa ari washo
3: ai ganga oba na tai
4: sa ba zo ba tilo adia
6: angularo ala korea guljin ba kanure
3: yo le yar ba le kam du ba ba na tira
0: ayo ala korea gula ba ba ba na tira
6: sha zaptu no tumako
3: na kana do yimi yanyi mai
6: yo da ngila am gare kula za olambe
0: ba de botu ma ro nyana de kwa
6: yo da ngila ngila ngila
0: ngila ba bra bande wisha kazero korofande yi kanin kwa yaman gira karutu askara tanase dr allen malmande do ni njumdi haure do so ndai sarptana ba shugaba ba lai kaya maya a kana group de mia queen shin shin do mare sha ba shugaba gom kerim
3: okay
0: daji abba bula mala ya mata te danyen ndiro askar nyana kasa dodoro daji ba grema doni bula tore te danyen yuro askar nyana ronum faraskram adlo korozo turo daji kurunga wa dilan usman ngari doni nguro za jireshi te danyen shuro askar nyana korosu ku ala baras kuro hatta timizan kuntenno daji kuro timizan zedi lokto allan alai bornoa no shima faras kram dilan koronza da zabs alai sidia timizan kati a mtn yeruwa shuro zutwe da jingawa dilan babdraman goroma shee faras kram dro koraro zuna da jikurungawa dilan yayi bintu tujai sherife shee faras kram dro koronza gana ala faras kuro koronza zaptina da jikur amdoni gade gabsuna hanzu so alai gaji mai duya la faras ka faras kram dro koronza kana askara tanase lokutan da minti fal gabsuna da ya ba shugaba awla dare biyo
3: war amo goyana benya
0: kare fure da shi ayre amsar zauroci zai fure di fans ya sarana din koronga ma bikai mare
3: to na so fure shi awunzu shar mare benya ala shurcina
0: yo
3: ai tanase shi kamso biya shi fur damda raul ma
0: yo kanure ala biya kam gari yayi
3: duyai dinalan aw adamana lan botin do furwa zina ba
0: yo
3: zaida
0: kuma andir som gumilla
3: zaida october dai letter ndir chulula som ya dai imalala ya dia collecting lan dai kurwalte goye konyan na buronzu linzam zar daji antelisk shide moswa dai dala dubura sir da klanduda
0: kuma ufande na
3: aha
0: dala kole kwa dala dul ai gulum
3: dala dur
0: awjiri shi
3: yo dai lubd labat
0: yau da arabi la rufa inda
3: kanuri arabi ara idi mi ngami do
0: yo
3: labat sird tala bare rawale da Allah doi bishra bishratia merissa rawale la tari sharia grasania chingalia riulaya dai kulloya
0: dugare-gade
3: ar samban so gare-gade
0: gara ba shugaba nyura askan yana waktu ne ba poroce
3: ar zaidin sanaula famalenye de
0: ngila ala loktu fandiya ala sidiya da ji faras kram dilalan kala dilan zandetin kirintu askara ta nase waktu ala nandiro andiya faras kram da kirinta botaro tumbaro marwaro susu amdani loktu ala faras kram dore isarabta na ba shugaba ba lai kayama kanan kuro premia ba ba bula mai yaro nandiya fajirayin uma nan jira faras kram da ta wurin kuke ita kat ku ko bunu ta jani konduwa dan da fajaran yin gabsu nan da ya surun da lewailan kurno wassalam.

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: السلام عليكم حرامي كرينتوني سبسو تسرق أسو عندي كرينتروك مامي ألي عندي فرس كريم دي تمتام ما فزولي أدرو كلاس سودنا موكوي أد أودو ندرين ريين دي شما كشان أرني أدو زرطاري وين دي أدو حزا دو جميرو تمونا ما أدم سنديا بارات رفوتو جيري يدي نشارت اللفاي أدو سودي Saduwa ndi meluko arakani ya ngomna tilaru na njeri ya ishe neptinefa ya suada kambatua tawatina karo. Nzitari waso botu wa siri dao hazana masuada musko indizina sumoy. Nashasa sirtero sadu sandia halamza kawudune dao jamiro sandia tikimaro. Sandiri ndao hazai masuada kangwa basmagi hata kishana yu mkwinte ni mpiro aswa. Nga odoni sandia halamtu dao jamiro tukina ilan tazijiri iso sori. Kishana aso ada abana tida, na sharap tilefa ya futu kambata ada abana jiriye dia sadin. Sura balbal ni ala lada dia fori chisade chata nijara na njeri ya ada drini riyan sura balbal ni ala futu ada ataidi. Burahawali lardo ni nijari ala mbarinia. Nguso kishana aso ada dao nzirtari waya so au binkaraso landa sawana maso ada lanza fatumanza so za saaliza. Lanza di, deli lanza gaje sandia sudi ya sandia isa gomnatio. Dau hazana sa muskon za hapsa isu gwamnati ya sandia sumo sa sirtu dau jamiro sukena. Gile nga odoni isa dau jamiro tamune alan. Kazijiri isu alie sorin sandia mu amalan za jamisa ya au bin sandia jamiswa hanutun za su elan. Sawa intida elardu nijare amadu haruna ishe gwe ladune na shala maradune. Jami dau hazana masu ada halamumsa sirte notun za ye. Soru gwa jawa dune shokila adien kalasunaro.
3: Shuwal do kuma kamwa churu le dram danta dan le ache dudu wala jamae sanaru alama nja shuwal ndi ya kai seya leina shuwal braha uledu jamae nja broyo kwa lana wala isaya duu jamae nja ikilaru gawadma fitna indilai dukuru jamae nja seya kwe yae ya mdo kumasinja ya mdo bila nja chuluru seru gana joro le dram kitenjara gana ya kilai dukule wala isanae ko jama'a da sai ya goyina da dukkala kuma shana fandum kala yaro walla faida da shima awal kini dewede hududo kuma kalanja hukuma kalanja tullu kakkar ja ta sa kamar lafi kalanja yi sadda sam kam kam kallama lafi cidine kwa wallum duwanja hakkunja Litram kumne tirifondo njide shimashuwal.
1: Kura ade ma amadu haruna ade waltugwe ada sorum. Takishana ade awala falla indiaro sandia rupsen au bishawari nzasola awala sola muraditi ma kazido ni nzirifo baye ado temin nasu.
3: To norma changla njima kamudu shuriru chakima shima kiyo. Chakima kamudu shuriru chakima shie mana njibema. Au nguu tirari churi ayikulime kamudie shatara njara au kada kamwe fanjin vaye fanjimba. Kamu afyora njari au kada fanjin ya mgede fanjimba. Kena kamudu shuriru chauri chaki maa ashuru ledram taranji chuluru na gede lehi kriu chidinada. Fyoronji chuluru lehi kriu chidinari ashuru nguu fanjin kawulei nimaru. Kena cha kamudu shuriru chakina maa shira njichia awangai. Tidi angalau. Ama ledram dere kamuru mana njigwari mba ashirishe taana adama tuu nanumbawu. Ma shuwari ndore lema kamuru ashir kadano enae kuru ashir chia sila nkidadine lamar furu leim ngala.
1: Kuru adema waltu soru kishana su adem bana su muradi zana wa tanazmaro na shakuna yesuin. Kuru paida jiriye diya sendio sidinen tanazmaro na shanatinlefa yesu ada kambatien.
3: Dole. Seya bana da kalanja mbena bana chakuna ya kalanja mbena me awo ya me asu ya da kale bana da shuru chedi mana ayi gurinjo ayi wuli wa norma kamule kirichir wali isinari chabro kawule inda angal nji indi jama angaida angal di chulu natulu leena di angal tifaltana kena isha kawgumna tiye she angal jama angayur yuko ada kandao ndi ya ku diobwene kena dole ada kalanjina bana kumuna ya kamua lukunjodu wachibu bana ya kumuna ade kuruma ana njintiye du saa kamudu angal kalkalu chumandu jama da angal nja chuluru walu saya jama da duk nafal chorindu walu nama kamudu kwa njara nji kawsuyo suwe Kena ada kamu tu kurai, furo kala ledram shana itu dia, kuna suri ceria, shana kala inje ciringa, apiso jasine shima roshirga yi kurja maya roshirga yi awi asunga namada dole kamuro le kiri chiri wale namada bana kumuna shuru kunjuru wajibu
1: dere da jiramo shi wai ada choro kila kisha naso ada ta awala falla india ado rupsa ima dauda ni nzirtari wae su ado garo sandia adapti nakila puna rom
3: kuma kamudu awo kalanje tana rai kalanje turtimainu ha awongu fluin kulimia kamudu amukonje tana ma tuu ya lanjiru teribia chudin ayi kulima makarante ya rubia yi chikin ayi kulima lokole ya chikin kwaadu wane kwaadu ba wane kwaadu halinjiba ya kamudu mukonje ma kui norma api teribia ya kuna yumin kuna awo mukonje tana ma ya lanjuru teribia kalkal tuu chudin kena ya laru tule ya awala kwa alasu awalasu chekin bawa kuru kamudu tu awa angal nje chuna adu shuwari nji churia shuwari de churia kwaadu goe njama de goe ma awada awangu palini ayi kulima kwaadu ngu soro adomba shi kwaadu karan kena kamudu ayaya shima kalanjuri kukwaadu mbeya ye awale dhafadu awumbuwi na mara kamye noina seyu kwaadu awungayi babu layadu kwaadu maya asuni kena dune kamudu napikala nje shawu le dhram awumuko njiaru tanama awula fitina adu kada kalimi paske churo islaman dhafadu rishima dunawu
1: harami ikirintu ndiso na shalar doni nijari ala bayan kadafa ni nata nasmaro futugwe alia bayan swa itaga sunayen na shalani lardu nijari lantini alini lardu chati ada riyam putukurma lardu ni nijari ala bayan kadagwe alia sunaye na shaa awaru ni kushanari nga odo haza dao jamiro gasana inkazifala india sori nila muradu swa hazuna alanyay gilashi lardu chati alia kate fiso liyezai na shaa kazi adia alan muhammad mustafa mwenyeshe gwendo ni na shaa hlam marado ne jami'i dau hazana ada wuzina qur'ade ma kulashama naptsikilanze dizere obajim deba soru shongo bendo ne kalasunaro
0: ifo savoir que le chat en tant que tel na membre de l'organisation des nations unies
4: nono lar de do chat de soro karapka no nations unies alla nembeje kuru soro shimala ne she katapa kadaro muko sakna daje katapo muko sokonza allan hakino kamaya sendi ferwaye soares silino daji soroshima allan katab doin trans 25 in notrama lamba men yakkan findido nations unies ma allan awada en jukonor kama soro organizer mara kriotland daji sheche zadajin katapa dioro no muhimma sakana burosalakin daji sendi kamada kolle selu so allan awada en wado soro gotin madero kolle sendi amaza sendi kama allo daji awada en sendiro klanzaro fedajin mai kolle chizaf dazaro kama so sendia feroaso ade soro kirgeyaro foreign tisa de laren karab karo daji kufu sero gawana rolone sai dido in solo isada amzaro gawana maswada daji sendia kolle tulu ade saka daji awado muhim suroshima ladin ruen mare kolle mayaro au lardano mishi swada amurana ikla daji kanji malen da zana maswada kolle amsoda galaza sendi kama allo kolle daji blaro woltai lamarin kolle amsodro galaso asade daji woltan zariye awado tada balan ishin mani au onde sendro njukuno so gnazani sendi kasasa dau amara waltar auren muhim ade suka daje kolle gumna kuru amara ada kolle sendi kama senima wada selu kala daje waltin zada kampaita nan kadro kuru awane sendiro njukuno so gnata masode amsoda galaza kolle baro sada
0: eviter qu'il ces femmes et les fils soient stigmatisés
1: kuru ade ma waltu shi mustafa menu ade dizere ada soru kala gile ngawdo ni sene lan njukuno jiri sole sori na salar de chatte allan
0: tout à l'heure que la question de la stigmatisation est vraiment réelle
4: maududo njukuno kamaro gnatia ma ade todro anderu na karaye ande asunya na soro na daje kamaro karapkado amdo muskun balime ro gawana maswari de jire ainan karo armare ade ro waljinde we daje brosalekin gulin soro na amdo afrika ikwe ma allan kuro maududo kaza dala soyembeji kuro kindaro adam gane soyembeji ainan karo kamade shandiya ngawro kalaksana de daje kama ade dauno amdo muskun balime soro gam nenam daje banadio ade zo marokotto daji kuro kama anmare soro karapkaro daji amdo muskon balimia au sendiro kofo zartaro sero gawana amana sendiro tipsa solona mare resa daji daw amaduro kampe poto isa gawa sendia kasasembo daje kamaro yin sin nima mare resa kwa duwan samani bako sa de bakalan zalan a wani yin sin kama ade dibi so garazana wada sakana sin de gulzenna resa sin de aso moyin bai isa wani sin de aso moyin gaun sai ro kutu sai sa din gulzen amana suron amdon yi daje walta daw amza sai ramazan ma ariye sin dro asoto suro katab don yi daje nations unies 325 shimamana lamba me yakinin fini notna ma are kole kama ada selu kama ari yanju kuno don yi soruna kuru sendiye yanju kuno dai amsoro gana zana ma so Allah son tubsa walta na rolja kole sendiya gawurt annan kade suka daji in zilewa za klan za yadro ci za tarero daza kala don yi nilewela konde daji komka ariye klan za lan gana zan yi kama armare daji sendima amnan yi rita yero walzani daji kole sendiro mekanismo so gana za suro don yi katab nations unies ariye daji gnazana jeri do lamba men yakin finnima adiye ba katab kadaro muko sakana daji katab muko zakana adiye kolzo amaza soda galazen kole sendro hawor so kombo yesere kuro sendro asuza asutan dare jeri kama ara kuro sendi klaska klandaro sendi klandar mai daji njuskuno so sorna onde sendro kutu so gnam ko kwai man walta na yangon walta amzarai muskon bari mai auku fu sodero walta gawani annan kairo sendiro asuti no wono ma daji injuskuno da ni sendi kamaro walta na mare sorin mare baro waljin daji adielan ko lesen ya galata kala hakkin zailan
0: de le maître de léser ces femmes dans leur droit
1: Gliason di kisanaru ingawa daw jamiro gasana ma ade bana jiriye de murad zayen wati she kalasin yin wono
0: apartin donner l'opportunité à des femmes
4: kama allo kole fursa tsir awane muhimma kalakanan ganzai allo sendi attaka ayinimiya sendi kama are sendi zo maro dorudo yi kombo sadin makara kala daje kinda kuruta tawurdo yi adam manana daje asuno ne die suro amlayelan aw suro akhalelan mishkila da wazina rolono ma kamuru ma brusela kinci za terero dajin ayegulimiya kwadu banan kadro shima daji terero kazi sima sodro za wasurin kuru mishkila da kampejin she kurman asujin awano daji mishkila ro cizna madan kirtin zilan asujin daji kuro national katapaiso ilan kolle kama adie furo shaganaza masollo daji suro karab kano dina ya kurular dia sodon datu jeli kala daji hakku adam manala manajin masolo den masolo daji lardi chatin gonyen shawari lardi lan kamu gnanyan kamu numa angalz nafalan gnazna shew duama asujin ne kuro awro inshiro gnazna ma asujin ne kuro duama zao usmanin yo shi kauli kanzalan wa amsu arasa solojin amdo jeli mushkila sendiya samandana soda solojin daji suro don amsu agala inzaladin tanas maro fotone hakuma elanen am suranye kama su agananyen jili dai minister kuma jili nasha siyasa e maren bace sanadiya jili kama su yarenye gananyen daji hal kama gananyena aden kansar fandi naro chanas kuna fa annan kade suke we gulina kama da kolle nasha jili awasin nima mallo saka daji kamare sinima kaza dararo ikla karab karo kla ramzaro da zana sera zomaro daji darajanza lanza kla daji numkombo de nilewa iladen te da zana de suka noton za shilan beje jile kuma ay gulgana de sinni hangal za doma awro ganazen kuro katab do daji 325 gulzen ma ade so katam zo de kunjo e mariye na kombo kama allo china ade suka nanen kombo sendro kunjo e china mar kolle daji kambate kuru sendiro duno saka daji kama adie suro karapkado e amukon balimiya ro gawana aw sendiro e kufu zataro sero rapta na rolo ne batip sawulta na rolo na ma sendiro daji notun zan beji kuro presa kama amaza so suro bula ilan daji galazen ne nimtetiro no e nenam amalo rapta ya kuru tetiro no e gawulan waji madan resa amza so galazen daji nende ruin kamu fal beji bron go suro karapkane daji muskon balimiya so boko haram se dro gana ngaw aden waltana daji mushkilan za samma am do blairo asu zona daji shima nyazindo is aw shimara amma son yayi she daji bayan zilan andiro kin guljina kuro kinda za dana aryes kalzo shiba masallo waltana tinda nuskun yide renge apima dikin barolono amma wiye banne dikna tinyu so kamzana dunoni baro walzina are ba masallo walzina amnai gapsina gadiyar amana amnai daje kwai manya za waltin beji masodo surosh maladen so fanzia walten amana kende zodo na lo isna mare a nyazin yi sha zoja isa daje kalanza kalzu amsu a cajinno shazuja amana she guljina res she kasakin ba aujili ade naskun zuro wajenda annan ka dai suka daje tinzu so ya banna zana tinzu so ya duno baro sakana ade suka daje kamu kalanza reshe angal zaye nalana kuro terero abiso asojin tetruado yi amsa memejina kuro tetruado yi furo amsa saknara sammaso shie duama asojin tanas maro jilidai awarin kidaro kufuzur taro sai sada amsa jezoade ade suka daji we gulina nado yi galai maro kolle kama su duro sag klano yi nilewaya kuro klano yi daji awano yi kama ada furo sadin madro kamodro kolle dunotaka
0: elle comprend le déponer en forme dans le cadre de la consolidation de la paix et la promotion de la paix
1: mana naftin lefa ya futu kambata ya kindotin anlan gileka sana su ado na sharoni fuska sharai la ruya ayede sandia barat ada tanas maro na sha sandio num adalla kindoilan go bayendo ne ita gasinaro.
0: La résolution 1325 en tant que telle c'est une résolution phare des Nations Unies.
4: Katab dan lamba me yakan finima are shima Nations Unies nam kombon suro shima laden darajo ne kamae solanen manatin kuru awade lamba za ada dono sekin ma kalade hakko kamae ma Allah kolenate daje nashare kinangan zelan kuro zugotuso shiron jiskuno joswada kirutuso are samma daji kolle duna saka kuro suro kutu wakazina yaladin walti ishin gulja kandenzi daya kolle kampete gawna isina adiyalan kolle daw ama adiyaro dati zasha saki kuro njuskuno suro shiro ganaja in maswara kolle baro walze adiya suro diya nolona ma program doi kalkalma kolle shiro dawarta adiya saka daji zomaro we kuro muhim gulin wande kamaso da daji sendia ngawaro kalanginyande tenda ay gulimya surodun karabka so beji kuru kaza dalado kama amaza so beji sendiro daraja gana miro wolono ma awane buroyo sanna so doro ko zawalten ade saka daji bayan ne droit de femme do dinay made sanna de guljina daji fudo yi sharia rende kama da kom kada da sam masafal ade an kade saka kolle hakkuna yi shi kama ade madan daran ya isha tilu annan kadmaro resolution za katab kuma me yakan finnin gultin mariye hakku kama ade are gonum terero shilanda te kuru zoro daji dunaro satana jilidan suro karab kadai muskan bari me au kufu suro gawana do tuloro wolone ay au shimar kalanzan kampete hakuma lardeye kolle terero darajan za gozu shima kuro do amade gojin nilewanza kuru katab ada kirturo sekinne kuru katab allan kirte chitum datere ade zomaro muhim jilin karab kanai kalaram zaro dazana sosete civil notna so kamaran kaza dalaso ada daji kama amaza sada galazen kla kama ada daraja za nankaro terero kolle chize danze
0: donner une place ou bien respecter la femme
1: ngila harami kuritsu ne so chare so suro balbal ne allan awro ne kayarinta sande ne dishuma kula kishana ne ne ngawo do hasa isane allan sandia banatu ayede national telephone so ada kambazi futiye dero national telephone so ada kambazi jawara gari gafsira zaro ladda dio fori chisade ada dirine riya ben kada kuskukurma moro nanjo itagat kena karaye ladda do ne chatti allan cinya ladda ne nigeria ada dirine riyan shefallo kara nashari ne kishana so ada hallamti jami ado tukunailan kishana duka da gaudo ne sandira shidaye duman da waza gwamnati sandiya muko injizu sumo sa sirzu hallamzu da jami ado sukuna hallin kasharan gaudo jami rota munailan gaitu so kazi so sorina na sanatin lefa yanzu so ada kambatiyan sandiya da jami yan kishana lado ne kukuru film kulaye dai isina da jami yanzu chasnap sine washan din zandini na lambena sidinin
5: kana karana kusale fal aw la aide
1: isma kana kampun karam la suro aw bulailan karam ya amma
5: suro bulai kuma ro kare
1: hanci kampin kan tawon ndaw
5: ayi kan kan tawa dama tudu arake sayena
1: yo aye de sun mana shaji kan mi Allah kinin gando du yan galo nonan karam la prum la aw la bana la ne ro sannan biya na ta je mi sai na ro isu ya na tin le file nan mu aw la su ne ro gun sannan biya ai so sadi
5: ah ndira alhamdulillah sai sun ya na mai ka alhamdulillah ndira na sakun biya ban ga na kuna ya dalle yan go zarnu la aye de ko kana kun din da san dai kama ai sai mako ga ai da tabbasar na
1: ga girma Ismail an gonyi suro bulailan kinin ga timin ma gonyi kuro ka muku shana u karam ayye mu amalan don ya kama amma man ga isin suro bulairo ga madin
5: a mu amalan da ai ma ka ba da da ma kinne su kwalin ya ai wa haran ne na so da huna da su yau na lan ne yau wanda ko mu da amdela kinin ga sai ai zaba zan dai san dai kaman da sai inshallah man ya dena na yan yana fiskena kana fara kana yi kamar yana salama sai da wuri asuzana alhamdulillah kula da ina tarnam dukalin da tukar rai ne ne ne yana kira da sai da asuzana da ina sai an jafa fasta din ya samu alhamdulillah ki zo karai
1: ngai to sai ba yi ba
5: ah ngai to ba alhamdulillah da ngai to ba da ya fasta na sai man da awa akin ne da su din ya su sai samu da karatun kada dai sai na fasta ne
1: yo ismarin misallo kuma ngalce auren karunin me wazina la dauka mu amma melanyo sannan biya
5: ah da kuma man ya bari alhamdulillah fasan ai maka wani wada wasanna ba illa sai mu mali jibi awala jibi nan zan dai so nan barkirin yin mangan da ai ma ba wani ma ne suran kame ko so inda da kamar gani akai so ai dina wurba ku tsoro wani na amma alhamdulillah zai zai hafa fasana da su ba dai ma kun dukkan ma a wurin dai ma wada wai fallan da man man ji da man ya gunje zakin karun ne mun rubi ma sai a hawa fasana mai gana su ba
1: yo kuma bana jiri akai kan waye nan dio sarin da kuti ye dero na tsine fa so da ne a bana jin rumin karun don awa bure su har su lin rumin
5: alhamdulillah kama kada kai da karun nan awa ga da sununa bana le an dai sari ma dai kan da fasana dai bana su sai ka zula sai an dai lijin da bulin jinjin ma da lin da so fa dai so sai alhamdulillah kada dai
1: ari ta ke runa awon gai su sana kama amon da in ciro ma sai da zune ma karu ku tausu kinna
5: yawa karu ku ta da sai da sikin kalama na kware ishe ishe ga ina da san dai tila wala fili zana ma sai da karu ku tunye ishe da ga lauya ya kamla karuwa sikin isra shi ne an da fa sana den ga tuku da ni alhamdulillah ni ma karu ne bu atan du ma karu a ta mangalo su karu kana ma ba ki jira karai kuma da akai alhamdulillah ga wai an den ga ti da ran na hadure su giri ya tuna ka ga kafla ma na ne ma ka da ana lugo mi akai kalan karu za su ba ma ni ma karu a sikin ma ba su wari da kam ne na zin da ba na karbi aka zun mu da fallan da ji na dirin zidiri ya ro kam kura da ro shin ne alhamdulillah da ro kam godi kam ne kam kama da sai jin ciro fasin ciro a wannan fallan da ba lan sha sai jin ma insha Allah na tin ne ba su na wuda ku ka shin ciro ko
1: ngiya harami kretu ne sallar da ne Nigeria Allah kwa kokor talar da ne Niger ada lokti yurin tana so manare ne kisha na na shanap tin le fa so ngawo dau jemi ado sandia tukina kundoni na karai kurupu titid kininga nza so dau jemi allan kambatu sandia bana tide ayedero na shanap na tin le fa so aro bana sidine lan sawan tide amadu haruna ishe tana so kaza de lado ne karapka kisha na lardu Niger blood defender ne karapkan zare insha karapka kisha na ya firwaya na shanap tin le fa da to tiya gultin ma ada sorum kishana done madame bodo bukar ada klalamar aden sorum gosho bayan na done ita ga suna rom
6: bana done samwaye churon naptu nele walar sero chudin made lalle kama lart niger churon naptu nele wayala sai bana nje chudin naptu nele wayala chidin dara indo naptu nele way baro wallahi kama fu ta sakiya insha Allah rabbi naptu nele way shi misallo goni miya kamudu kwanje mananji kweni tadanje mananji kweni shi kamu kilanga ada apido ni jimine shurodro yikami maa haraka amdele denji kakaljimbao misallo ya lande ganani hararo cholu bundu guyana marimi guyana liana au kakal ni chatin undue buwe no fanjini yae ili honari yanje buwe ya fanjini niyanje wane gulia dae mana yanje de kringi mana ya je kringin ne godi ya je da ciwon ne a regulin ma ishi dan dalilin jita indika da ruwena salayya turo hangal jaye ni Allah shi ma da liyan amma turo hangal jaye ni ruma atma yan ga de mana yan jaye da kringin su mu karu ne ku a wado ni sai ro gulyana ma da to kada ta sai adin nan garo shi naptu nilewa ya baro waliya nda shawari doni kwa ngaye chedindu mayaye chedindu nda kamwari sayma dawari yao kamwari kiro sawari ndoero yuko nda furuwite ya lande jawal dinda sana hada jawal ngilaro kalakri kamudu dawari ngu jadana kamudu shawari jamae shiku amdo niliya karambari miguana adu sama sorumia yada machambo lale tidila nelewa pagu lia napti nelewa pagu lia kambe buruan jau kanjina mjima indi kamwa danda lili njidi tada ande so ya lande kiro nyembena seima lea na kwande sosai maliya ko liya bari mi gwana har fadon yalla ko yaliana horon zai do ishiya yalla da na kama su aubiya na yanjan aubiya na kama da ko yaliana dan dalin girin lartar ne lewa ba rawaya kan be buron jawhan jinje makamu kwanga sa nafti ne lewa ba ishiya ci ya kulunji cimiya liya kamu a yalla da shi fadon kullin kamu kula kan jomarin jin racci nafti a wadon isu kunro do shiro fidi ne buron taranje da fraski ado ka anji fraski shiro konni ne lenge tarani tuluke gonge gonge annan katro aido ishiya wahala yankan ne lewa ba yankan indika marma wosa indika marma jonji buron hanne a kwado ba rawon yen kamu shi ma wahala ta yalla jaro shi ma tara amdo kara ro chuluen ni kala amdo kala mun ko kwanjin kara ko ta kullum karam halla kala bi halle ya sai kamar ma ron jayar wani nan dalin gida da maro yart ne lewa ba ku leya kamuro kot kan ma jau hanjin
1: qur'an dai ma walti shi amadu haruna ade kisana ada walti soru kala dulo jiribita ni lefa ba ada kawatin tanas maro putu kishara su ade lamarin zurifo ba su ado ada kaltiye
6: yawa dulo kadada shin ne lewa ba wadu lengu sha chudo misalo andika muso da sala woni min do tara nam da awo isma nyiro manjuna ri min ko ni min ba shi mana karatu le ya shiro chede ade ni ko diya de sha chade andika muso da fado nan ku nduso awo klan jaro wajja to tara mar jawal diwi jayin gulya a wane ngo wande ngai dimi ngo ada tamele ne kasonum lade sana anum lade gullum sha fayin ni ko jiro awlai kimi akun barin ba shi ma cikin ba darado lene waltu fasai annan gado kurun masalan da fal suro ni jarre samu san manu ko dia suro kashi ne ay rogoni mi samu fisku su nuko jite ni nuko mde taranum ya kudiyo mde na rannum kambun ya maka kallon yin ba bawan tin yiro kunji tuluna kambu madar ngi ande samu ay ku wuso bana cedena dirhim bana cedin gullinya kamwa la kra chadana ilimi chadana langal chi na kra chorun ilimi di chadani haki kalangaye manu yani bale haki yalzaye ku hungi ya kamwa ya allan leni ya kamwa kamande nemi nguro gashitiena nemi masala nja kirnina ungo hudu le duro mje ungo haki ni mkambe guwechia ungo nale na mhaki ni mani mende ungo haki yal nimbe kambe guwechia ungo hudu le na mani mende masalan gai tama kindainim ni fannin be kutru walya ngol leido ni gam sha ni gidam do kakalji ne kakalja en ba sha hudushi mo yende kam doni yalla nji leji wilanda sana aswi ni ay kunja ka ma ire lakala kala representanta yena lakan gai yar masalan gai tarana kulli ay yalla nji ada di da men adiro kamwa doni kede kaman dai sa chadin lalefa ku kungiya kamwa ya da ngule ya kala form kamwa kaman ja chondo doni sai cholo hakin janno yani ada haki kanja haki yallanga ya haki kwanga ya samma sai ro klanja raja kana awu gade ni andi kamwa de ngunde so haki ne manu ne ndi balle haki yallandi to ku kala kungiya kungiya di kungiya gnane na adi kamwa laka laka gayi kra kole malum be ilmu chada nida nime andi sayiro kalangera yikena kamwa doni ngu cholu hanjan turacha cholu teo kamanja lea mana mana embari sama endi ndika tende endi kamwa den namia aya au kutunde churonde sama mana ni kwa alla lei doni nyelewae napti nyelewae lei doni ya laanamba shimonum lei ingila jasai nida gani yalla ar samma suwa bukatan ja biyanin ba tara kuyedu awu kaman je tirana ta ni ro wanya dole lenge dole ne mamma je kurikin awu biya yanzu turo masalan kiriya lenge kambu ba ne kulsa ne ana haru lenge manje kurike yani yaro kwa jawal da kirfiya jai amma andi kamo duku nduso sani anje afanjin awu jika na ro wanya yal da laiji goyya kai woltine ngota sani ati kwa amdo leji ubaya ye ni kamdo ndena fado lan kambunja garanti kudi me kana ma jeyin no wanya racha cholo le ya o patido kasayin ba
1: ya ramik kurutu ne so Allah da done ni jare Allah dire nam done first time je tam tamma zole adroke she tuma ngana mo ade ade tai da zanan dia kurno zuna kuruka shana nje so dai tana so da unzur tari waya so Allah do haza isana maso ada niftin ne fa ya kullo ne no tana so ni le paso ada kan batsinan karo Allah don je so ladin su su engineer da ne ko nya hafsina unan dia first time ada ita ga kuna sawan cire ladda fori ci sadi chat Niger Nigeria ya kakna jokile ita ga kena adam wannan da sai mu kuya ka dura kliwa to sinyo ma assalam
7: Parasram do le ar Zainab Alhaji Ali noiro daga so
8: gla zoro ushe kasar Zainab a krentuso paraskram zawali adan uma suleiman mustafa malimbe lokto ad kalkallan nandiro zawal do in telefoni da furmiya suro awodo bayno fanwayen kawlindwa krinyen

0: Angela Zoro Ahmad M Kaka sha'afu ne kwa da karantu so press cram zawali nan jiro ishin kuruman alabara suku na shalar da Niger chatta Nigeria ilan fanuwa ta nasmaro shi kuma lamardo ka sadi kama au kishana aswadu lamardo na tutelefa aswadu jiro bana sadin ya kladan nan de press cram kurnuwa ta naso daji kalalamar adin karanto so nan dio telephone from nyea andiro kando ugul savia raina lambado andia fandu de shima super uskufal diolar fal usku fal dio arak super au bi 090 1542 0964 ndaso e bonua rano Gawi. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: Tubdo kilewa. Wa tu kilewa. Kilewa sile. Ndo ama na nyin.
1: Na ansi Aisha goni Muhammad ngoro limante.
0: Ngila Aisha goni Muhammad nyafa nyin.
1: Ha prosiram sama kilo kilo rakarin yana.
0: Yawa.
1: Tawali mo. Lakin dia faham kisahnya, bana tu dah awak tu dah awak sih kisahnya zaman tu macam sila sih cewa, lana nak kata dia sih kisah bana rasa dah zaman umur ada talinta, kisah bana lalu jalan dia faham nak silo mana ya kawat sih ni kawat dia,
0: lakin
1: dia sih kisahnya kerana tu sendiri karan kisahnya mari, awak umur India bana tu jadi bawa guna tu pergi guna sih zaman miorama sama sendiri bana tu. Jauh awak sendiri nama kita. Turun nak kisah orang India tu ke? Ya, landoran boleh faham nak kulo mana ya? Kulewan sini abu kulema Mustafa.
0: Engkau jauh Aisha zomar nyuro askernya na. Engkau Aisha sendiri karan isana solo sendia wending gayti sendia banatul zomaro awo engkau lintau no. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. To nya fanti mbao. Lokto fanti mi awol tini mboni. Kishana soru jiriro lamar naptunile faye kudimi arama jiriro raksa bana sedin. Jiriro lamar shimalo nga wana kentanza plezeya awola falata so raksa sedin wa. Kala adiedin mana nyen. Aisha e utuga. Ryan zuba yanzu nayin go assalamu alaikum kamla gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wa tikliya
2: da today
0: alhamdulillah ndugaw
2: fatima ngoro manari
0: fatima maladi
2: ah
0: ngila fatima ai bayanu ma to lainum kam gono doctor fandimia da waltin boni min assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum da dikliya ya
3: sai umar alhaji aman malajin ba zo gwamna barowici
0: ngila zoro ba anzu gwamna ye
3: ya na tsarala ni sana bana sauro ngala fatu tsarala ni ita sana da tsarala sana da amma ba ki tsara ya bana sauro ngala
0: yawa
3: ku to gulin ku tsara re ara bara sa kuro konga da mara su yi ku da sana
0: yawa
3: yin ku awa konga de a jira zattalan yanare to suna konga armai no zai puro kara kazumi suna su ya ji
0: yawala
3: jini ne ne yake
0: yawala
3: kun bari ne tsarwa kowa suwa me har ala fara su kuro ku ci yanare kai ga zina konga armar fa da gara
0: jire
3: yare ro fa da gara
0: jire
3: kuma ro tanin mu mun dinna gwamnati en kal rafta ji kuwa kura kura da garin kan ah sai da manyan kalcere da manyan kalcere Kara kajia onji ma kijana namga ta fatu soro awa pulla inja pulla nanguro ya kandra. Tomorrow amwa jiri kafiro. Kacha la sola tomorrow namga ta jiri kulti la sarin kulti la sarin kulla kulti la sarin kita wala sarin so tomorrow pulla inja tatta ambe. Yo ay samma so ajir kala mai zatana. Kijana nuku kijana ritorwa ko aruto ninna awala kullan inja so kuma wata kuma zale jin bai
0: ade
3: jin ba ajir kala mai zatana
0: ade
3: aruto ninna ma kala mai ajir zatana na taro awala tan libro kuma gora ko bayan bau
0: kullu ngila zoro
3: ngila wanga wa wonyo alala da bana
0: ngila ngila wushi kasa zoro umar Alhaji Ahmad Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Da wa tikilewa.
4: Ya tsere.
0: Ba kan duwa mananyen.
4: Kuma wala mata malamu da wala.
0: Ngala ya fa mata nya fa nyen.
4: Abor na ta makaran da wa tinda kilewa wudan.
0: Ngala zo. Fa mata ndaran bo.
4: Saban garin bo.
0: Saban gari. Ngala. Lewa amfantana.
4: Ngala
0: ngala ai bayan non
4: do
0: ah
4: ami sana mara biya kam da biya sistema mara wala na ma ki sir sir mara da sana
0: ah
4: awala nan san kala shiru yo so kare kala wakati noi la nan san bayo so ka zama la bayo so do ra sai ra ta ona
0: ah
4: sai sai ya fani ya wuni ne ya ba na nyo
0: normal kam la putu putu shi na sha Niger yadin mana zana ye kamudu rawun zan gayi clan za surodin ciro aha kurman am suru kuttu so banan zalanta dina so biya awudu shag sha chokko hade ya
4: afair kuma krami ba da tula ma kamar kararo goza kwanzo ma blan ba ko za liye zana kamar ta duriyan za kararin isalama an da so mara
0: sha yawa atasoru ataso da kadambe
4: kadambe akai da kada
0: kadambe dai sai ya patiri shi mangalawa
4: are ti salama sai ya patiri raya nan da sama sai da nyama nan alangwa ma ta da je na da ai ali ala din nan na tilla ta na le ti yona
0: ngala
4: kuma sai da zuwa halaka ta suruna da to wanda koloni
0: ala bana su du dai
4: ala bana su du
0: amin ya rabbi
4: wa wannan ma aka din to krani ne ba man da sa wata yara
0: ayya jire jire ngala ngala ushe kasadro ya palmata ngala ya palmata she kawlin zin wande sai ndi kishana doi halal rosa dia sakana doi kuru soluna sodat man gaitin sai ya fat sai ya banatu assalamu alaikum assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ando mana yin
5: ngala awa mana noyin Umar Habib Goro Gambore wajil karakwa da karantu
0: ngala Umar Habib Dr. Nushi Gawro
5: ngala alhamdulillah na kunne da fa shirra shi
0: amin ya rabbi
5: alhamdulillah tare ya kwanza isa kamar kallon nan mena ne na so kamar amma bai kamar nan mena kallon kasuwa diyan a kima awodone dia babe awodone o kamso amangana de shin dia company awodi de wangana su kwalja anna ala man ga ora so ndin bade ande ngai adam gana de
0: ade
5: mo njin ma ta kamdone awoda wangana ala zanan kare su nafsuna de nafte done kiji de man da yau a shiji na zamde man nafte done a ya na ido nafke kurman awala shi kam mo botu so dia wede kamande ro boye

0: kwalla isa kallo nan me a karar man awar ma dini ma kwalla dan san man da sai afal da mare
1: ade
0: kida ala nan na da fa hera tu kur ala kallan da kal za ala kaman da raro an da sir
1: amin da
0: shi ma wanda ka wuce na ro kasar ta daga na kin ga da ro askar nan ka su danci ne
1: ngala ushe kasar ushe boturo umar habib umar habib ka yanzu krinwa dai layar gonya play ne ndro kin assalamu alaikum wa alaikum salam do amana yin
2: bana masa shuwari kidindi
1: ngala bana masa ai bayan nungo kishana
2: ya facilitate da su ta kina ya son da yana lan kap wazu kedo yin kal a shi ma crowd bi do goza le
1: a
2: adin bu ko ni matire
1: a
2: au shi ya na ba sai kara yar masa ya da patte na rolo ro ma da dikka yo da ku kap a wazu na do so bo su de suka adin ne ka kalli pro titular je je wasna
1: ade jire
2: anna karo da je bi me we abdo ne nan nan kallo da rana so tin tin ta awm la ka ko so awla so de ro lo na yo de ro tin pe ta ala la to ko na tin wa che
1: amin wushe wushe wushe ba na masa wushe kasadro kirduso proskram zolle nan diro ishin radio ndarasan ni filanzu epembela daji kaudo nan diro
3: ikin.

0: gla zauro krantuso diwol de kata proskram zawolje kawlindo krinyen na karaye radio ndara sollan pelan z fm ben mita fiskun uskun nutta uwa gukamla zawolje assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dugao
1: ndar ta kaliwa
0: class lay
1: alhamdulillah umar abacha ngul mama nik ba funa ma wor ma wakil kalab ka radio krunti dala alam de rida jiram kale
0: gla umar a wajen
1: mai wadu da karba fa indo
0: ah
1: to sulokti gana layro karau
0: ah dai
1: ale kala tsari wadu e tsa isa
0: waltana akishana tana smaro
1: angina chama andere chama andere naptuni le fa manya chama sai soro adam an godon dio sai dai tsin zale ala ala shima hero rosede sai kuru ala dai andere naptuni wai to awa ayya wadu ala ka darrin wajin ba Adeen bula na mena ma de ka san yauda ya hallanti an kilaro ya sayo alaro wata yau ah ne kam ni muslim da yana muslim kama amro boto ni ma harama harama ai kama zanar sikin ba
0: boto faida
1: ba yana da gudana kan boto ni faida ba
0: jire
1: so yol islamen ta kalge tartim zage na kadoro da di kilaro telewan da yau da yau kuro kama kai tuso boto so ai san masasro karen din bar walde
0: jire
1: nakti lewa ida ga shiban ganzan yau sada ne diyo alangoron de hutu no ata ide kire de borno ita ban boroman kakaram yaram amal mandiya mai yade ka duya dukso na sha alangoro do ti da zana ka yero bismillah wal tew alangoron de tayo ngala ro kala de lo ranne modan de ngala ro diyo ala nakti lewa ndiro sadro
0: eh
1: ni kama ma tajiru ala awlan taranun bar wallo na saman de nya sirin sai soro ngala ro kurtin de wa tayo taji kama de ron zan herre diyo wande zan dividi ende a video dio da ya Allah ga suna da sharanza da yara na sai hu kuma ila sai manoza
0: gala
1: ni muslim da kalewa su dai na duwan duwana su kan da har shi ma a wuri an dero na kalewa ya dar da ta wasin ma gala kalewa kino
0: gala ushe kasar
1: ali shi ma barashi ne kalewa kino masha Allah
0: gala ushe kasar mala umar kaulin fantana shawarin insha Allah fantana assalamu alaikum Assalamu alaikum. Fatim ba?
2: Ya nya fayi kuma da.
0: Yo. Ai bai nundu nduwa manayin.
2: Ngala man goro horina.
0: Usman goro horina?
2: Ah.
0: Ngala ai mala Usman ayo kaudiro Hamid kala moduwa de.
2: Ke para kram da to mara kiji ya pangana laita. Pawa pro amben.
0: Amin. Ngala zoro, ngala ushe kasadro, Usman goro for ye. Sandi kol zana di ya tumo kuru sandi do in kol zai di ala a wasu mari karun zan su duro shi
3: salamu
0: alaikum wa asirna wa alaikum salam do manan yin
3: alai bor ngura ba gana da me
0: gila alai bor ai ka wuri ro yimin
3: ya uza ba rufa ta ga tur
0: gila uji alai bor
3: sai da ya alai bor mu duro go no
0: ah dai
3: ngara ke an tira da kujin alai ma wa san tirin
0: ngala ngala ngala hale bor ay magul zi leno assalamu alaikum assalamu alaikum fantin ba waltan bone assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: ndo ma nan yin
3: wa kire
0: wa tikilawa
3: da sule tubulin wa najin
0: bai fara ngala ta tubulin wa bayan baiwa ah
3: kala da ta rodiya kariya ko amma no rudu sarero famin
0: ah ta tubulin ubiya kala kishana doyin soro putuna aryan sai ya goto letina do collectina so aha kurman shi kishana da lamar do na tunile fa ya duro bana jiriyo raksasin ya klan manatin
3: a
0: wasu ma da gobe
3: da na
0: san aha
3: ada sendiri na sado na pinira wa sai da zana bana da na magiro lei
0: sai
3: sana fonga re gari amma sendiri sai da zana da sundaro pinira wa do bana sai so a wuce mare sendiri sendiya na sha muko so wa shi lamin sendiya sai da zan yi zana
0: amma
3: kuma ga mazoro lezi zana wai sendiri na shi man sai da so sendiya da yana su ku sendiya shi za da wani kwallo sai da sendiri suna da su dulu karamin kalafa sai robona ya awaba gare ga suna kan jalan da sai ka da suna da sai ne sai ko jamin ne sai wanda sai ya sai awada da tanga sai mu ulun ma sandire wanda a ganala shi gurzai mare ko amsu da sandire kishana haka inda sandire ku kaso a iya ba sa wala so da wanda sai yin dai
0: Amin. Amin ngala ci tibirin ngala wushe kasadro. Faraskram zawali kurman a kishana so lamur do naptin lefai kudo sadro jiro rasa bana sadin kurman sandidoi suro putna adin sandia gotule tuna doi daw jama'ar isana sadu jiro sandia tumoi so kala
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: alam buru bayin ala kawjo
0: wa tiklewa
4: da fata tiklewa ya la kelewa
0: kelewa sai alhamdulillah
4: kuma zanna gubiyo fon fon mari bypass amen
0: wuce kasar zanna gubiyo
4: are yaman ayuso nothing ne da fayyade shi ma kaza Allah kan dare ya zanna
0: yawa
4: ay kutu a wakala mura mara ya mana mutumara ay hadis kin me akin suna
0: gida
4: na tuya na landa da sama da yo sai kama su a da kuma sai injinan sai moyo shiro patiyo kama so fala so da kuma ya hangan da bojin a da road da yo kuti sai da zuna jero
0: jire
4: ko tular da sunin na tu da no ya na sunin islam ne kuti zuna ya mana kullu ya mana muslimo so and the sama sa kullu da yaran nan da sai kalan da karaye da tipsa isa sumulla to su aluna yau mai jin anin ne era waja kormar walli min tra halam di mai ar nan kadro loktu ba buru da yo da wancin no pro ba su da yalla am da tafna samma to ni kula ne a duguna
0: gila wushe ka
4: zalla assalamu alaikum
0: wa alaikum salam gila wushe ka sadro a zanna gubiyo a lewa Allah ya sadiya gumtuna assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: Uche na mana di ingeles ko?
0: Yo, chai bonu madu Fatima Bangalore. Ngaya?
5: Fatima.
0: Fatima. Are. Aye Fatima, ai bueno, awlarnu mirami nambia.
5: Ah, dia namon do urati ganje. Yo atter ngana di Bangalore dio.
0: Bangalore. Ngala, ngala Fatima. Aru mamanyen.
5: Ngala atter ngala.
0: Ngala ushe kasadro Fatima. Fatima a kurnon zufile zina kala maududo gotna idin karantu so foraskram zawal ya karnuwi ndarason ne fellan za fm kala mita fiskun uskun nuta uwalan daji lock to do zoro le zina da yasuku korofallar assalamu alaikum Assalamu alaikum.
6: Alaikum.
0: Ndo mana nyen dan bo.
6: Umari ngoro bulum kutiyen.
0: Ali ngoro bulum kutiyen. Ali ay kawli mo kula modudo kulan manatin nalen.
6: Aw kuma alma radio ni wati.
0: Yo.
6: Kula yin mana maro fage. Dai kawli.
0: Tanas maro kishana suro wawa futuna adiyen. Sai ya gotle tana da kuru. A furusa isana so a isa dawo jama'a ro ga sauna so da jiro san da tumo yin no haka za ku ru shi kishana da lawar naptin le fai so dro bana jiri raksa sidin
6: ade da jam so ne kunji sai an mai bel
0: a kasar ne mana mun lokto ba da zana do
6: amma sai razan ga ila da dunun sai ago za da yara
0: tawadu la da dunun non
6: yawa yawa da yare su ga amsa da yakin ga da
0: duma rizabi ya kwa zi
6: yawa adi
0: adi jiri
6: sama adi ya rizabi kwa zi duna da yakobe da jikarin gan ko ba mu ya bai fahim ba
0: ba tallaro leno
6: yo gina da ya da kafiya su ni ma da Suleiman tauka da ko ne bayan bado
0: karin gan ko ne ba tallaro guru bi ta jirgo gila mara ne doctor a drum ko half side
6: ya masha Allah gila
7: tarasan
0: da neuro screen yana karantu so prescribe zawali nalan ko amma bayan amma go to do nalan dajin so look to the bahal sidna dia suka so mar no neuro screen na kaulindo suro lamar adiro ikoy clan daji karantu so nalan kasar nyuma Suleiman Mustafa malum benan dia fajarain say look to fuyen assalamu alaikum.

0: ngla masha Allah so andia krintura harami krintun deso futu bronna nandro kulye na idie kaza daladwe shi huma Borno State Contributory Healthcare Management Agency akalkalokto adienzandinyen kurushi adenduma kadekinyi Dr. Sali Abba akalkalokto adientusnyen kuru futu andia bron kanuwa idie Modudwen kwe kladin santenyen ma adil kla kandaram doh kaswa fita yartra. Shakoleran not na ma kre bonwe ada atidaz aziaz nai. Kuroshi au ada kentaw falngawe kozna alan. Surobla din taidaz hangal jami yasangina kirmaro jami kada. Litarison ruata kuro adema anosku jami gade yairo walzina. Daji Dr. Ango bro hawilin ainishi kindaram kaswa adio karenden. Ai adudun suwa kuro ai chawadudwen shi kaswa fita yata ai adu.
1: Assalamu alaikum jamiso karantu ndiso. Shi kaswa doi kama andia zamzana ma kama shiro kwa sa doi shi dada au bi fita yarta au bi kolera lamboti maadu shi kwa sa doi zauro kwa sa doi zauro kwa sa dunwa ayo sha dunazu awa zina shi kwa sa doi tin tin kama lorjin maadu dole wajin olo no ma dole shaman awala chizis katikilarin toku toku rotidin. Ngao adien, alan guron no kuru kwasa di kuru kamu faltin. Chaka ma kwasa di kamu falari zaya kamu gari so da sitemba ya ika nangalawu. So adama kwasa da zauro awo duro chudo.
0: Ngu, zauzu.
1: So kuru shie kuru aje banzire shi tada kwasa ya adi. Kwa nza wa anduse yu nozina shimi surimba. Gawo shi mai surin bawo tin tin kammal origin kuma kammal sha tsaya na da minti mai wuriya da litaro sari rolo anos kunzuro rex waljin yo klare na maro klan amma ammo kala from guyen kala ci za da za kwasa shi ma da ba wa shiro wa wasan da ba wa zina a wodo jami'in gu su tana rolo no ma chaman ba wa wa rolo zina yo kwasa yo wa wa rolo ja alaman na biya fato biya fato do yin biya alama na konwe su tana ide aye ta jira kunne fato lanci ja mana kwato du kwa mana mai gadi so
0: ba
1: mana shi ma mai gida fato de so
0: ba
1: ka mu fato de so ta da fato de so kuma suke so
0: do mana su
1: baya
0: ba
1: yawa so awwa jin din situation adamarin da indu so ya ci zu kwa bokati wazin jigoji
0: tawada
1: yo adin shi ma awodo yin wajin awu ku yarin mana wani ni ci da amgi so wani nyi li ta gi so wani nyi
0: nyali zi so adaka
1: wani nyi awala so bawo suru lamar adin lamar ada lamar ande samma soy har nan ka duro cinyi ande so ma so tarai danyo gwamnati da yake anzo su din amma ande ka ande cinyo diyo Allah kwa kana sarfan diyam so kuma wadoi wajin da falzuri shi kwasar chaman nasha na sain na saru kamel leti ya do anma wa shiro contamination yen na salan aubi kumbum na sai leono aubi njim yamin ma na sar wallo because kwasa shi ma ciro ga suroro ko zai ba shi tajiruar waljin bawo ada amso ya asuza anmaro abiya ma na zen ma awodo e bumin na awodo e yamin na awai awai ndiya lo hangal ganani sai yariye ada kuma awar indiyar ci duk ma alai siriya kuma nan din nan mena da yayi hand sanitizer dola yayi man wogana ganano
0: kala
1: gana lokto gana sitiya mukondo shilan lamnui yo allan kwa kwasa da awonuin awosu kukuru ngai gulmuna da shi kwasa da nan batin zida shiro kuma bacteria don shiro vibrio coloresen na shi da nan batin zida kuma kan masu taya incubation period is it has one of the shortest incubation period. 2 hours incubation period. By 2 hours are
0: I searched that
1: but tomoza. Tada a million kara look to fallin sambin.
0: Shikuri kaswa
1: hebe shikuri kwa le redi. So ada nan kaduro kuruci ja. Zawal do in suro mi ada samma ban naja biya. Shiyar ta jiriyar ta suro kriye so. Jiriyar ta awla bati bumai so dugishi. Shiyar biya njiyar alama na pompom mi dero adero fitin lok to fitina wannu numu
0: jidin bai landan kedo maro notin babi
1: anji kama shi alau kama da mafuto alai sidina da a wolo shi kuma wait ndi aru goni mi misalo kuma keji lan mare wait ndi aru wait ndi aru goni misalo keji u am like 70 kg or 75 kg wait ni goni goni mi kashi pira kusoro wait ni aru samanji jide baro wolo ma kam da kam bai bi jene ade rolji jide ti kam wan
0: baro wolcha
1: shi bu klan zar shi ma shi klan zaman ji kurun ji ma sha gozana lejin
0: ngaita ma
1: yo awati india da saman ji mangu ana karo jide baro wolo no ma kinos kuro kam male zuga na zin karo num ci dajin ba awo kidneys num no chejin awa karati ni me saman chejin ya allah kam male zulorin ka hat cardiac arrest la au bien volemic shock la awo lo shiro shock yen be hypovolemic shock so awo la so allah no waja dai kam me dai kwa
0: anoskuro
1: le zulorin
0: masha allah gali aye shi karmaro shi ba au adwa waro wal suna gul tonight yayi gali aye ai adudu doin karmaron ko biskaro shi am doin kasuwa doin cholera adisam suna da halama na yer indin fitulurin deri gulzana so aye karmaro aye adudu ngaweda karmai da kultiya ndawye ro wallan
1: awure wa zina da awure amsoi asuzaili shaman kwasadin awoku fal indi ngai litari so wala solan turin da gana kuntawo makaran zana yo wode tumaidin yim kuma ngumuri su wazina wayyare hawa amso da form zana
0: tawad
1: da goro mai dan zuzu
0: zurna chaman dadman ngu soron layyadin
1: aha cincin mai cincin zuzurna awlama zurna so gregre nguru amso ya sarina gawo adin wani ka take katerin contamination wazina a wasu contamination yan chama nyoro
0: gulluma
1: na saran ciji buri kamar fol yo gre na asar jirimin buri ma nazin burim da jirimin na asar dai nazin ada wuri yam sai asu zara kana da yo kuma misalo ga go for me na in kalun deso buri deso janka wanda so kama so gajin deso de denye nguro ade nguro gadero gozo sarin nguro ade nguro gadero gozo sarin nguro ade yo namnum rumin ma kate kate a wonde DNA din sammarumin ma ciuso kaman zo samma kate kate ni sho kuma misalo na sanyin karin gambe ma ciu ya raksu kana na sala ile zin nafsu
0: shi zin wato
1: buri mo nafsu
0: collection so
1: buri mo nafsu ya kwa na duro kwasa shi ma dinar kwal zile jin dai bumi ya kwa suro mo ju
0: gile a nya asunguna ro wallon wa shi na sadin nafsu ciu ya ko buri ro kana suna ma adin shi na sadin kuri kaswa din belan la kuri kaswa di baya biya na sada
1: na sada kam da infected to walji awa ka suro kam maro le jawa cycle zimbe kamina asashi maro lo letu suron zuro kam zu karama ro lo ma dai kwale zu tajiruan za wata jiruwa ya samma suron zurin gina ja kwa kam di yarjin ma ko suro
0: don
1: an maro buri kam maro goza testing sa din testing sa ya suro din
0: suron
1: yo ada wudin wajin ada fal a wudin fal ni ni rogun na ma dawo gawo adin kuro misallo a misallo kuma suro blood yero le ni mi anado ya ode zamzana ngudu le ni mi a misallo shauri a shauri note biezo shauri saute zo gamboru so na sha kuma kamai duri so na sha kasu fe so kama so are na sha gonge so kama so are sai manguro na da sai ma kwasa are biyo yo ai nadro le ni mi a ode a wuri awa na role le yana
0: ka
1: miskanto arma permanent secretary and ya wazo shi ma and ya and ro kaza da wazo le ni na full line ya le yana so na sha awa kurunguro har saman guro ka and sa awa and ya duli su roble da wan ce awa har saman no yana
0: not
1: so le ni mi a wuri buro sahalli rumin din a wuri kuma awo marin guro ta yana masarun guro ya rin samma amso le za shara so fifiza samma tuttuna
0: za
1: ti
0: enza
1: tai
0: de chimba
1: na fallin awo ka dawo na sa sana so san masoro
0: fallin
1: kinin di menzu kuro am de soro blair adala biya ajjaba ala kanure goza sauri
2: darasan
1: buliyar zai buni are biya ci za soli yan duma ba arinda kada za yayi duza le ne su diyan mu
0: ya shi
1: azo mare
0: okay.
1: kuro wani kuro do lokto do misal lo lokto kuma awo ka ambali ya fande na do wani lokto la amla so do kwason gaudin za so do sa sanya walji amma ar dalil do
0: dalil
1: kuro nguro banai ga ari ne islamin no yana suru hadisu en be zawal amso e kamza kozen masuro karaye ma wanda na dan namnum na asa dimi adin ya ndero gulzuna balle awo do en suru dau jama'a dau blight
0: tawar
1: na amzo en amsa na la sharam za so go zana so namzana mashirin za ka ringuso adison kan me nafsulen ziyarjin
0: ada
1: wadai wajin no so guro ne ga wadin kuru amla so do awai ajaba danoru yana da shinga wadin masok awo shi maringo so no masok awai ro kalakala maringo kuma bi aisa slabs so bi gwamnati shawaro sa su kulzina da
0: krubsak sana
1: da isai da ikwa five za buliram zaire suro duro tsaya yar zaya suro duro kawai tulzai yo jilimen jili kwa sarin yana zimba
0: na chin ta waje
1: yo ngawro aden kuru bololo ngure bololo ka uka daro kamla suro fans yen yai sabse ngwe ka da wadin sabse sur kararin ciwo famjin awala majin ade kashara amsodi da waden kuru na shango ya falla india kamaduram kamadu kamzu kozana su be nguro akaman yoro kam gina Allah
0: ngai
1: yo kamadu da kukan maro lenum rumiya nduli so ya sororin kasalten kuro kuma dude ya letima gai a washiro
0: stagnant water bi an da malejin ba
1: yo narin da
0: kuri kadasa
1: da kasalta ya kuro dawo suro kasala yanzu an ji shim zaro gayin cin zaro gayin ya sasandin na yo ada wadai waji ne kurun gawarin kuru kazumun zai narin tulzen amla so ta sa fan zai yayi wanke ro goza narin kuma gwange so ralle mina ade so goza na
0: gai tuma
1: silan yo ada an ji bire ya kurun gawo aren kuru gawo kasalta da irin kuru siri za kuru siri le za kuru yarze yo njijiri kuma buro to yar kuma nan asuni min maro na ji kuma buro ji fal indi kan buro kan indi mi fan dira da shi na ya wa chotto
0: chotto
1: yo hawa jin din jiri keruna
0: ah
1: awado ya amso siri siri yarza na soro goza da environment za cha yaduro
0: goza collection
1: yo kota mi fan zu kada wa finum chika na ma buri soro duro yarma da yi kwa nji
0: isha
1: da yi goja zo wani lete ba da fannu maya kalakci
0: shi chai da maro walti kalakci
1: kurungo ya duri ya ngwe kullum so na jiri kama awaye so har maringo ya so
0: na biskeram za kai da ba
1: sororo har awala sasa kina kololok sen muko la sakin awala mazen ade kuru fatura isa kuru kambu zoi azwa mare kuru kami nga wadure la ale zina jiri ya war water shortages falla india ya bajin ba soro nguro ya soro jiri ya sayasa tiri ya
0: sayasa
1: nji chilu ya goza ya shila ntanji sadin
0: sa
1: yo ngila ruta wanza
0: tulchimba
1: yo alan kwa goza ya kuru buri roganazen kuru nga waden rumin kama buta shila nfaida tiyan mare kamu me goza shila leza faida na asa ngila rutulze ima walti buta cha
0: ya sute
1: na wanguzo
0: filani ya shidama, kwenye shidama
1: yo shila ni ya buta resute
0: shidama
1: yo buta resuta leze shila nfaidati isi gnaja kam ngede kuru isi buta da goja
0: ba gozina
1: ba diya shi gozina mkonzina
0: gozina
1: da hii leze kwa ala nkuru muko tultaro isi ya kuru putu kama amdesu ya lashara mna nafse ya futu muko tulzende namnu mrumia awo
0: fantasa
1: muko tultaye fal isa gnaja ya silu mputu walizina rumia
0: tulzin
1: ndu so suru duro
0: suru kada wa duro
1: tulzin kam ngede walti kuru kada wa duro tulzin awla da
0: yada
1: shi ni ya muko tulzina shi amandan muko
0: tulti
1: kada wa amdewe suru duro sabtuna biya changela nziri buta msirin gana nimea da yi muko wa mdugo nimea kami nyuro fizi indi yoda ya kilim tulimi shawul beyen shawul kilim da yi tulimi adi
0: adama
1: yoda ya ala wada ya muko wa mtuna awo bim pompom la kanim pompom fiti lan muko wa msidi ya da yi tulimi pompom dubaya sakandam ninji mdi ngilafa nimea shina da yi muko mtu limi kuru hawa doa yuwalte ya gadiru ya nari da mande soro nguro ya ali samale ni mia da mande doa yuwa mohiduri ya
0: yuso
1: shika maa shauri ya yuso
0: talari ya
1: yuso waramiso kama suare shika maa wigwangi ya yuso awala mazale ni mia damda kote mida ali
0: kilata aidimi ya kilata
1: damda kote mida ali yo shika
0: wa misalo
1: kama misalo kama fanu mada na shanjien isin fannin ma daga nan miya kun balin da suro jim ne mai maru
0: ne yimzin
1: tawada so adde she ko ta bi da suro a wajen
0: dan me dro yimjin
1: dro yimzin kurunga ware ladru miya pipe da chairman suro ko ta miya mai
0: za ko
1: no le zikara dai katikati shi ma da suri shi ma da raksu za le zida iko jida ban najin amso dai kuro ladawa dam da kuranan kaduro num shawan jiye da jido in kama clean na jido in purified water da gade
0: gade
1: shin ba da min gai cilan shin min nan nan mai amma kurusuron kuwa sa an bebi a treatment din nan ka duro
0: okay
1: so ayin soro nan ka duro dai awa ayin soro ka tiyo kuro awala kuro falwa jin be am de soro kam du don dizu ku fita yar tare sha sana gulda itaro le tsara ai
0: gratin
1: awo stigma sen yo shi stigma are suro kati katen den tulu yende ma kwasa da dajin ba kam paton re nimya awo le tuna awo so awo du bab ya banna zana contaminating sirna awo kazumun zutin zai sutana ma har ma bolum le num kuma tullum kam la shiro le tiya awo bi injiro kam la le tiya shi ai kam da awo jinde akuru kazumun tulza kuma nan da gulle maringo chai kuma
0: gulle na roda chai da maronji da waltude
1: na da maronji da waltude da maro area gure kuma misalu amdo ikrujiri gom la ganata gom jiri jama'a jiri shi da zuci a wala
0: ma ta tsin
1: ka kuwa so ganata muzo isha gorom gozo sororo su kya san mahade she ma ta amsa kuma duro jiri a wadu wa ja jiri a duwa ne a wo jiri la mungulo la yamin ku yi
0: chuyesien
1: kata tara ro yuma mungulo sen ku yi
0: chuyesha
1: za sai na da jiri a wadu loktuk shi ma Allah mun ji ma amsa ne ko a wo do biya deni miro bumin no soro katine ni kam soro bladin karamma adduma control do awum di an dilam num du kolle sai loktu do awar ma da ba
0: gwamnati
1: ya declare da awar ba di akuma ba sama last case ba discharging di na algul daya da yalan kolje muso gari sa muso awala ma muso awala soro kurungo yi kamaro kore soro kuma da dai ko chama na biska sa ala so sai sa sapsana yo kore soro le ni ma kuma jiri kama duka na post office men kamzu ko zana masu arin gawa kama na BRT je su arin ya rumin na din ji na da din tap
0: awu
1: tulzen awu dezen
0: masa
1: na dezen
0: masa dezen tawad
1: yo jiri awu hariso dole kama jiri awu lawai kame wai salad la gozana kalawul baro cingal zigrimin to arin matine awla mongulo la wala gova la awla awobi apple kuntin ya awodo deni miro
0: den
1: shi du data da chache kwasa da chejin
0: chejin
1: buri do kullum hamzu tushaye monjin ma wanda shi ran faida tin sai waltum ufanum azuma mare ufanum gular waltu konnu go jado da Allah shi ran faida tin no ya buri ya no kurunga waren amso e kuru adan de lambe awoso tasa so tulliya awbi tasa so misallo buriso masana so dia samman no jiri masana la shayare
0: tulti
1: bunen tulti ba sai
0: futswado
1: ba to angu soro le ni yo soro bune ya Allah a wado e clan from zana do ni kuli sala yare ya sha sha soro tumbiye da man dia soro
0: da
1: man dia ko kasar goja
0: soro da man
1: kuru suwade ya sai a wala fura la so da tero la sai dia sai ka za shi ma nafsu wanke wanke ni rosa din
0: tawada
1: tultina tulti reta tulzina reta turje aden kuru buri kuru sororo fi ubui so jiri a waru so so kama amdo yi kama mana do yi mana yin kama ada do yi stigma yi kama njo kuneti amsu yi kamdulawa kama kamde kamla be shiro manakin go awai ba ba anzo litaro sha goza sha litaro chado ma bara bara do ride do gojin su
0: to shi ba da
1: shi ba da sha faton dai kollada eh dai faton sha kollo faton sha kollada yo jiri ya da so dia wa wajin suro bladi
0: wa wajin
1: yo har nan ka duro kuma wajin da kuma kuru kam jiri ya da kuma isa anaskun zuwa wallo ne yayi am da ya safta kuru sha kasal zan am sha kasal zan ha da expert gi amma litare da gi bonu nyiro zawal do in sha
0: kasal
1: awo sha subtrie nyiro leza ido le nu diuya
0: ci dadi
1: na shi try man ka utartu ino de kam labojin
0: bojin
1: yo kuru kam biska kam la kuru na yoro office ni rokero na uro aywa ya danyi ce mu ko ya shitiran ne ko shitiran dai shita wani wani ne shi ma kwasa har ma ya fita yar tare ma ya shaki zo wono we mu ko mutuluma
0: a
1: yo u ka uru
0: lengi
1: kamin soro letter kin ya we kamin soro letter mi de am da wa kuma han
0: shi
1: ko zoro zoro na de su da de no na kala zai cita we nan ka duro wanda
0: wanda na yaro
1: anta da tsari cinta da mu ko mu shi Allah ne dai Allah dai nam num dai ko a lewa te no ko
0: yawa
1: so monjin ma kuma suro suro na do ya wadu wajin nan monjin ma han shek da ma amsu waza kwalla biya jiri jororon mu kai din jiri hanshe jiri kure corona tidin mare
0: ba walce ishe
1: walta annan karo because muko andia kuradan den be kamare kamla shiro muko manyoro cha muko shiro yimi anya jiri amma wanda ne clan zuro shiro clan zuro yike so awa ayin shi ma awa don kuma andia problem no sarna kuro durin de kuma montio soro lezen ade sai yero chisku yau monjin ma wuka ma biska biska da duri ya chadu ko ya musamman no dange soro montie duro ga ke malmada samge ungo da wajin no ba no ya afanye na har nan ka duro martuno ungo an sanitizer ma no chi montie den ta da so sha mu konzuro koluno na do kurujiri a wa jiri a wa da so ndai marida yayi wasadin da ileza kwa ushuru au bleach dia ya mazaya jinza mazaya hypo iv bleach that's on zai sima chlorination duro da injiro fizeya da kwa njishi ma tada uso isha shila mukonzo
0: tulja kojen tawada
1: urunga udi ajili kama monti ayi kama leni na nguzo ngonga udi mambe tada inapsi mba ngonga udi lezina din yerdim gusoro leni ma often defecation so she often defecation are wani kwalle inde ma fasaru kullum soro ko wazi lejai bari wanton gawo man awa isna ko walde leja sama sitin ya kama
0: wannan
1: kaduro dole open defecation kuma ro fili doi kuma idi ya leni ma idi kuma wayare open ya wayare sukwaya
0: sukwa feeling sukwa feeling
1: sukwa retan so buri
0: bola ngab dola
1: sha na sa amma
0: okay
1: so ade irin jiri men matini ade irin kwasa an da September so am so da cissa
0: masha Allah ngla zauro doctor harami krintun da so to my pg awa kusna ma Allah an de ilmuti yanaye kuro ade ma kunnuti yanaye da jikrintu naptun da ya sawiya kwa mison kata padwin gotuna ma ade isu andiro bayanjin krintu da jilenye to sulok to gana line isha andiro ai kata pro shi gwamnati so de goza na shadwin jamiswa faitu kaswa dwin fita yarta sha koleran notuna ma allan da jikrintu kawduro ngo ada kurno

0: ngila zauro harami krantun de sot mai ben de tam tam fule adiya gonwaro for scrum de kele krnwin darasan metafiskun uskun da uwa kawo batalaro lenyen no kilatar chibdo ne bulin no shi kuma done fifa kirturo sukina gaskado ne goram de kelshi done dinai sadu indi findi luko arakan lardu america canada adema mexico alan bakti madalan katapado ne sendi dio ukrainyana dilan beji brussels ke shi manna sha troine troine de fun sakan uwa ko no ma tumo na dolan gael mandorotin ade manna sha doni outen bol auto sulu suro sakan uwe lan shi gol kipando e bol da baksima she kwanaro waljin ade ma kinya kai de shi ma na sha doni ta bol ma sha faltia suro pres kram doni de kele dilan suro sakan mewen sulu ngima shi de sulin kuro ade ma shi burin done gayin ma de gayin ba sai ngawo minti fallen ade ma katab done kin diwe shi ma kam done zo fanja suro fraskram de kelilan shiro kurun tidin ma shamburo shiro butu diaro sulin mo zo suro fraskram edin shiro kurun tidin ba cha diaro tutulu shiro kurun tidia kurun de shiro sadia sei second firakro dialan dajado prescram duro sha lari do kama bikede kolzgain minti fallo dialan da jin suro minti falle allan bikeda shot wanno bangwin ne kam fal ne ambozna ro bikeda bangwin kuro ade ma amma sanyai misallo kam zo fanzina do golar wolono au neiro red card tinna broman kam pal baro bangwin ma da wone suro chade din nindiro mo zushi haptin ade suro homa kama budin no kirtura tikna mare wangana da diwol done waya mana ida kanyen diwol leshi ma 0 usku fal diwlar fal usku fal diw arak 0 au 0 lar 0 fal u diw indi 0 lar arak diwdi boni me terero nye suro prescribe diro gamin ngo botuman de broseleke isna assalamu alaikum duma na jindana ndia boni min
1: wa alaikum salam
0: wa rahmatullahi wa barakatuh umar habib tare da ta rasu ne burin fifa ya fiyar zuna ma'ar misallo ayi da roka ta fasi sai ndima da churum
1: a ka ta falo ne kuma duk koyen ndima da a wuri ku ka kiran sai da zangila a dan a wasu kana halin da mamuni ne na ta do ne kuma futu bai na ndima da ku so kan ba kana sar so ndina da shi ma wa jiri arsu a yiri turen da suliya a wano ma don a goza gisen bau fara suliya ga yiri a lafu bua gola da salarun ne har gola da mara yolo masarin ne kam da wani gisen ba dawo
0: na'am kuma ni kurumin shi tartib goto da ma'arin kurumin audo ne sandina yi audo ne loktunzi
1: har kurun har yaye sam zuna so sai ma wajiri har
0: yo ga kurumin ay bana jiri sirin sha'ar mari na sha waltim a dekel da kujitiyen
1: na fira da kujin ya ogana no tino arshe kam done kana sar su dina da sha'u har ya shi mara kiran kara ni done winin din da wajin yaran gum da man din bai je su ta arai kalkal da wa shi mara da ko kace
0: ne ngila umar habib ni ro askrin yana kula bonum ne kaurici mai hamata na samar kula ka tafado ne shi fifa da kirturo sknadin assalamu alaikum duma na jin dan da boni min nam aye dero shi ka tafado ne huma fifa ya kirturo skina ma done kuma somtina ma da churum ta da saro na sha done waltim dekel da sasirrim am so dro dilamtiyen
2: ah ga ka da zoro shi mangalao mun shi mangalao ai ga tiwa wajin zoro da zar ma dangana ana yiye gunduna da har mangalao biya
0: kurumin misalo kuma soro ka tafa somtina ma da so kurumin tayi da zubana sidin
2: duk so ngala ma ngala aure zakana am da kare da sariya zo dan bazama da gana gum koi goza mu kon da gana
0: yo
2: kam canji sanne canjin dan sulim bau
0: ngila ngiro
2: har fi fa har la kam da raja tin bulda raso ne har bai da ba
0: ngila ngila nya su gana ma ari ku an kurun do ne bol ma ashe sanna ku an kam garda ma ri ku an mana garda iklafu na ba assalamu alaikum duma na jinna da boni min wangana diwol nzidin fritsina da waltin muka fandi mai ranin an da bon min prescribe da kelle krunuin kilometer fiskun uskun nuda uwai
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam duma na jinda na da bon min
3: ana yi kallaba kin kana su goro gonde ko abun ne ba karam kana da su kuye
0: Nam klaj done shi katafa FIFA ikbirino kirtura sikana made mananye kurumin ayedir sai katafa da chu.
4: Afa ngana da amma katar da zo maro duri ko kutu.
0: Mhm. Ayi suku?
4: Aina kana gudini kam zo fanzu sha su tiriya ninki falla fajin ba. Mo wanzu walta sha wacin ba da ar zo maro ar kutu shi dikkar gulya kaman kam sumbari ne kam ai zo siri ne. So ari na kadro changla zuri. Ninki yake au ninki u gulya shi ma ka kaljinno. Amma ada gira ariadu ya duwa sama yurtun bana sama sai gol zam da ma ariyan na garti da yono sai kula da la kuriya kula da zam kiba zam da ma sai ariyan da sai mun da yayi
0: nam amma asuru ma donin shi katab shi ma din bala guzana da kam zaufan jiya
4: bangina bana karin da ya fangina
0: jiya rosuluya sai min second tracker nafsu ro walti gain
4: sama zaufangina sama bangina sai ban kira ki gana yi min ti wallahi gana yi gol da waye bangina kurba sai ne rokuna gana yi ada ka kalmugin yare zau maro ade
0: to wannan da zo haƙi ne roga ga ana almar ka kalbugin kurumin zero lokacin a shi fifa da almar sai ni kurumin gara
4: yo
0: fifa
4: kula garma kuskure
0: zan
4: bena
0: sai
4: man dai
0: yayi ni kurumin ma shar mar gana
4: aha ni ki ya ka au ni ki u ya rasa da adi shi ma au dai murarnya
0: na do nam gila gila ni ro askri na lokacin gwanin preskandro riptunan karom kura skrim duro rupte yura skrim yana tumangana kawuli ze fantina tena sama manajin shekla kurunzilan shi minti faliga na cha mwajima minti di yak au ada kwa zina mantigi yono assalamu alaikum du manajin nandia aboni min
5: moru wei manajin bula maireke
0: gila moru wei bula maireke ushe kishoro kura skrim dekelero
5: ya wa
0: katapadone bulino fifa ikirturo sikina marifa anuma aye dero se yachuru
5: aka tab da chairman arma ya doka da ya sandu
0: nam
5: aka tab da wani ya sunma fi yayi
0: ya bayin
5: shi zangan mana ne ya dara
0: ah ishe ni na duro chairman mana yana sabnyana ya buruman we ka tabarin sai araka autur kuma din amso duro buronye sai har kraya Allah ndo gafsala da rogayin kuma wuro ne mana yana bure da kran rai amma da manyan ishe kilan zaro
5: alangoro ai Iran na America airo daja
0: ngila she ta magana lokacin zimbiye lokacin don press cream wani sha'ar madale zina da isha ga amran nim kauri ma hamin ka ba da kula mana da kelle mananyen du mana jinda da boni min to magana lawo wani liyan da lolojin kuro lokacin da yake bangana terazu andiro bagara zina are sukin prescribe din futu bana yana dai katafadi sandi tulur uskumastina shi karab kafi faide kirtura sukin are sukin kuma sana borai mana yana dai batala lokacin gana lai ranye isha sandi katafado ne gabsuna madia walte cladin nindiro bayan nadian andia kleon kirsano.

0: san
1: ngila zoro harami krantun yeso kamaluktun desa ya kakakal naptun doya sa yo preskramdun ni lefa ya landi shidon ni falmata kale bukare nejiro da urzuna mada krantro.

0: Gilah masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Har mai karantu ne uso and da karantaro. Kuma mai alai and da rubsuna suwar fraskam da tamtam fraskam don yin yariya timai. Qur'ade ma kuso ta yi martawa chip da wata na sana ro ko fraskam da ita gatkayen masha Allah uso uso kicir.
1: Allah da yauce.
0: Gilah da kanadi so kasa da so.
1: Alhamdulillah.
2: Me zai sama?
0: Masha Allah ala andoro nuptule faya chu Qur'ade ma futwa kunten. Gilah kron tunde son da toro son da bayano na dia no tana yayi
3: ali baba gana gaji ba
0: gila
2: abba bala malaji ahmad
0: gila masha allah ne ruwa take uso uso muna
3: yawa da ne
0: ai zeyo kron tunde soro kalkal loktu allah ngumri so edar gana zina koro soro kanan ga ilan wani a ofalland dia ba jumba na shado ne sunday futa fondro soro kanan ga zaila
2: ngi haya na mali baba gana
3: na titine na ya fa lai dai
0: Masha Allah gila yakirnyen ali babu gana
3: titinyo
2: kule
3: banu mode ya fana fana shi ma yanzu mode ya mare banu mode lezu kulo bare ngalo lezu bare ja skin ba lezu bare ja skin ba re sha bultuwa kulo na mashi kalangai katan dan dai
0: kulon zu kulo sha bultuwa mashi
3: a sha bultuwa kulo na mashi
0: na ado kulon zati gila yakirnyen
3: kulo ga an skin ba sa'adri zi sha zan bultiyar tuna sha wala adai shi bultur kulon dumba dumbar kamin lan gozona kamin lan dumba gozona dai ba mu da yar kan sikin ba da zoro shiro kuto dai sa falle le kamin fal girzin na rin sutuliya
0: kamin da so da fallo
3: kamin non wa kam ne
0: a chap je mu so da rizaro rai
3: ya shin mai ya driz kulun arero dai a wanda mu da yar shi kamin fal girzin sutuliya ga kulo bulti yarin galon sutoru sudoru sudoru sudoru sudoru ya bulti cintini shin suriya dai na da kamin girzu su tulu sa har gubsuna ni isa ga shi zat bojin dai buldu isa kulon ngai dirija ngalo tudorna ade jili kamin ngalo su tori kamin ngalo su tori nya butka butka butka sam maso gala kalan fol wala box box box cha kol le jen kurol tu waja aisha ade kamin ngalo su tori butka ade do dai fana yanzu mode dai a wanzu mode mo nyumba kullum le ngalo ngila ngila ade gon mi simin narin waya atimi mo nyumba a nyaya turo monjin ba de rangum gonu misum ba a monjin ba ne shagozu le zan yanga da ile le yangongori a odigina a da shi olwa le gota kallali ara ngalo sotorin sotorin sotorin a deron gorona kaminu fal mar gredu sotuli ashi ga dai kuma kamin indi soturu sai indi dai ngalo sotorin sotorin a deron dai bulti cintin ishin chora dai isa rum nas kamin girda sotuluna nbuwara da bultu isi de ngai diriona ajo kamin ngalo sutori kamin ngalo sutori butka butka sikin dai isu ba ndumo de bokko na shima sha buroman cha wana ndino dina mare rum na bokko na leze dai fana bokko na wayani awu mo de monjum ba awu mo de burus gani yo ashe kam ngalo sutori na wala dai bultu adan sa afo de zin
0: ashe fulati
3: ah ashe na adan dai fulaitin titime ikla wasan men dam ajarin dam waja daro kurra kurra gono aro ne
2: ro kuma la kurra
3: yo kuma kurra kurra gono aro ne ro fanke surorin muli ke ikin
0: ngila masha allah askar yana nyiro ali baba gana gajo ngila zoro baba
2: nam
0: kaudo andro bayana jurala nye garatu siye ishen ngila masha allah harami kurntu ndetu mangana nende tamtam za gono wakuru ilmutuwa klashi titimi doni ali baba gana gajo and rose tuna Allah lanye gana latu sun ya isha fraskam shima da sana kan indimiro goye kunyen

0: Gala zoro kerentu so paraskram taman karya kasuye kerenu ya karau temai be tam tam kaya je konwa daji kerentu so diwan dia forum gata taman karya kasuye ada nan diu radio na rasulah isin mita fiskun uskun nutta uwana gua am gawa di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wati kelewa.
1: Kelewa sile abba bula jakana.
0: Ngala abba. Kai bayeno.
1: Tamun skram tamun kare ka tamun kare aka suya.
0: Ale.
1: Dikare ngalo borno jare awa larafa wutin kasun jere.
0: Ah.
1: Ngalo borno de shwal de nera du fiyo wuri.
0: Yowa.
1: So du fiyo ara kunso chetere la awa.
0: Zip kono a.
1: Kama shi bulla wala ne ma. Bulla re awa fulawa awa buren jiri fulafa re hidayin chire. Chire nera dufiro nera du yakuba shi chire ya. Yo kama so arim diyar wala ne arim maya re shi gana kuna sana kama yiru so bila diyar amada wala ne zaka fajin.
0: Arim li.
1: Arim diya.
0: Shi ayi sirra ya tu ndula polo
1: a bisore kama kare company angala na da su baraka angawa nera du video so du video trensore kama nera du video ga u goz gana
0: goz sama gana zina
1: ngala a sama goz gana
0: ngala dun ko ngala
1: aha yo kama zon aware ngaulya de she zakan dar kama sa o yakana usna nera yer diam shu she
0: jire
1: a ngala sai tusha
0: ngala o she kasar abba bula jakana e andiro taman kariya kumbi andiro chu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Ngala do ron dugao
2: ngala Umar Habib ngoro gambore wakil karakura da karantu ye.
0: Ma sha Allah Umar Habib ai bayeno taman
2: kariya kasu ya la andiro kaske ze
0: amin taman ai andiro gulluwi
2: ngala taman a bujin de do ne kama bulngale ya re ne radio indi yo kuru ayeni mbe shi yeni done shi nangam kampali ara shi na radio ya kinyar won amma kuru ayeni mbe shi gana brino isana mbe gana sururin gana katifa da sakana tlala da bare nangam kampal bojin ara shi na radio u yo kuru man walaida dawun jimme mbe laida dawun jimme shi kuma angilla ma churo laida capital na da shi yari fallo so naira duyak jin mayumin ma ganan zai yari tulur uskuye yum donya 60
0: jin mayumin ma
2: alin jin ma farak yumin ma ba yari falfalle sai tulur au uskuye da yumin amma yari zo fallo so naira duyak yo kura machine siryan be naira du engineer una be zora shiga na pelelet qur'an man naira to jiya be zora shiga na zora tilala kide a wogana leje ya captain dulu sai wana hangal gina miya reza ya saka shi da karza banna zan shi da dundi zaura felele
0: yo shi da dundi
2: ya din zade yo amma ko a wambe shi ngai cinnan gina nan ngai gara mare shi gana ka carpet ngai sarsar jirchulu shi ma shi da na gina zan an ngai da wannan mina gina nan ngai wade kati shi mi a zero gamin mare shi kamar na radu tulu rambe duwa gana ndre na radu yak
0: dire
2: yo kuro kajin be shi kajin roba shi kuma shi ra grass carpet sai dai yo mi an ngai fere mi alama kajin jire dai rumin na dai yarin zai follow so shi na radu miu dula rai shi dai yarin zai follow so na radu dula rai be du mai wai dai yo kurman ko a wambe shi gomde kanure kuma shi gomde kurare shi cha gomde shi katiya kuluni ale shi sha a walan saudi kondo an sha satan dana saudi na gom kurare ne radu usku
0: kurama de
2: biya du usku
0: ngala
2: shi tin tidyan be ne radu u wambe du ya kan be du ndian be du ko ne rona kolo chillo shi manda tiran modin be
0: Masha Allah ushe kasar Umar Habib. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugao.
3: Oh,
0: kiliwa. Kiliwa slay.
3: Barka ba gudu su sai mari bohole
0: manaje. Gila, ba gudu su ai bayano taman kariya kasuye.
3: kaman kare haka su ya dikaro a wala tile tile yi kunan biyu
0: yawa
3: da tallo prime kiro ki ta gurbi mare a biyu kira kuma jama'a mare da tallo sai maka kalfi mare
0: a
3: aira dun yara rakana rakini gallo ko
0: yawa
3: daji mar san da rebo organ angalo da kuma ba ki ko ji na
0: a
3: kika ta mare naira yar silu tilir gallo ko
0: gala
3: a yo diskado gaji logo e a mangire tamla sara ana injiro tizi
0: ade
3: ye ka su ga more la rin ke naira yero ro ro cha kai kare ne cha kara ro
0: yero
3: a gaji logo ne
0: a
3: kuma ri kun bu ko ga nan galo riya su tun ga yara kin sai ba ma saboro ri girma ai
0: girma kun bu daraja ro zuna
3: naira tu tu kula ma ro le zuna
0: le zuna
3: kuma naira yero
0: gala
3: a audio diskara yi kuna sare
0: amma
3: ina gode ba
0: a
3: sai Allah duk da herwa sare Allah da mara sama da zuwa kike ji wani toro
0: amin ya rabbi amin ba gode su ushe kasa duro ngila masha Allah andiro terim taman taman kariya kasu e fallan dia gulzuna daji karintu so daji nalan kasar nyen prescribe ni taman kariya kasu yedu taman kariya kasu yar nandiro kaudo kaudo nandiro play iken.

0: Allo, salamu alaikum. Naam, dumana jin. Atila maronya wafantimba, jami gari gapsuna de talisu sandi rasuli.
1: Hello.
2: Hi.
0: Allo, salamu alaikum.
3: Alaikum salam baraka.
0: Nda pato kiliwa.
3: Kiliwa kiliwa.
0: Mashallah, dumana jin.
3: Fatima
0: gwangiye zuwa da wuri. Wishe ka shara faras karam da tamtam ma faras karam da karama mai akoko mu ya san diro lalle wishe hello hi ta gadku biddo.
3: Dai mu ka taro ni kala amma sai da fatere je wala rakanya san ma saro hello hi ya gudu
0: na. Gila masha Allah ti cin zaro Hassan Kanne san di san maro mut niro hello hi ta gasuna.
3: Amin gonu. Faras karam ada bozer ma da san ma saro hello hi gudu
0: na. Tuma idan na kuma ronya kirin zain hello hi ne mai samu naro.
3: Bani mu da wai kinere sai shiro hello hi gudu
0: na. Ce tuma idan na kuma ronya kirin hello hi ne mai samu naro.
3: Dai ba san jama'an ne bala kupce bala ne kupce ba ni hore aw man hore gamma so Muhammad Bukar so ba ni Palestine je ne amsa ka Muhammad so sama so hello hi di Canada sare da jira mu aw ne lan bala ma fa ba mai fatar ma ne hello hello hi di Canada
0: amin ya rabbal alamin te dan yiro screen a loktu ngon man dia loktu wala mboturo harami kirintin da so wannan da kan gaste gozi da rason kirnu kilometer fiskus kunu da uwa fellan fm faraskram tabta ma faraskram do krawo masoro hasan kanne ne da wannan ita gasi allo assalamu alaikum
3: alaikum salam abasan dar ko
0: da fato kilewa
3: da sunan madin
0: ba masha Allah nduma na jin
3: si Aisha bani Muhammad ngurali manti
0: Aisha Goni Muhammad wishe ka shara faras karam da tamtam faras karam da krawma mu yakko mu ya san diro hello hi ta gadka biddo
3: ali da hawal mu am da kare wa karin zai san mara hello hi gungana
0: tuma irin nan ya san maka maro karin zai hello hi ne mai san mu naro
3: rami abu ya ro hello hi gungana
0: tuma irin na she kuma ro fanjin abu ya hello hi ne mai san mu naro krami mu jira ro wallo no ma she tamtam da gozuna
3: yauro
0: gulle bato ni ma ki jinga yin ciro gulle ya halira jinga mazimba gila
3: masha Allah arif du gulle mana ah na mai kurti ma ki jinga da ji kurba ni ma man gura bypass ro lale ushe dikana
0: tuma idan na she kabaro nya krinyin lale ushe yam shi ne sumona
3: sai kam dare inde insha Allah hai kulewan shi
0: gila te da yuro askrena kam dare sun zuma idan yuro askrena ma san lai ko ne min ma azuzuna hello hai ne mu gila da ji harami kirintin da so cash na lan dare da jiran faras karam da tamtam ma faras karam da hello hi ya lokashi mai da faras karam din nan da tamtam za gonwa da ji dare da jiran mi meeting da chilula lan fulai din beji imam sharibe play do crowd ma sai da ji fulai da ja engineer din nan diro fajar ajin na gulin au nan jiro fatora zat ba del isboro jama da jarami kun tun da su zawan jira wa banan nan diro faras kram da ta gadu kinaro da nan so wukulai hasan muhammed do hasan kan lan nun mamade nan diro faras kram da doge ta gadu kinaro kliwan go play tamtama imam sharif ya krawya da kirno